0: koe polo ka lama mapu te malao. Tonga e tau tatari ki iyo, ka polo ka lama mapu te malao eni.
1: Palo apito pako pa malo atu, malo apito e pakaava e retioni ya hawa tae mapu te malao pe te ukore ke hufanga tal fatap koto pe kua faki. Ka ata ke whakahoko atu ai polo kalamani i toko naki, ka kono wa tolu. O me, wa noa wa ono. Pea, ko polo kalama whoko i ni, koe kawen he poupou, pea mai kau haki o i rea koe o tuu ke mori. Ka ku kawa i rea whakaniwa whoou, i rea whakatonga te reo mawi, rea o ka kai u toko si hifo he la he miliona. Pea pai ke uilo i papa te taulau whakatoko lahi. Ka koe mea ko uiloi. Kau kato e kakai kotoa pe o kutui ki he otua. O kuna o kauna tohe prokalama koe ni mapu te malau. Ai ai kau ai kakai o kumuri mo Australia mo Nusila. Koe prokalama ni o kua hona tua i ai rea whani wa fo i hono lau. Ai tohi tapu ka kua tohi. Ai fua kama fo ou koe ni o kla watu. I ai rea whani wa fo ou. Pengawe ko tatake Steven tui lau tala pa moe kainga ni wa fo ou. I hengahi malai ke he i tonga. I hengahi tau e hongo fulma ni matupu ko tau situ aki ai. Ko e ke programa ko ni tali mau kamata mai mihe wa noa wa tolu, ai a ko e lawa e vahe e taha, pia mihe Matiu, Make, Luke, Sione, ngā ue, tohi ki lomba. Ko tohi ko ki lomba, ko kai lomba, ko no vahe whaka o sien o e ahon, ko pane ke tike ilo ia, vahe taha ono a lomba. Ai ko weekend e hongo fulma ono, pika mahina e whaa, e whanonga mai i he tohi a Paula ke kai o loma. Ko e koe aha whaka osi koe ni pe e wahe koe niko o loma. O ku whakatau mu aie ke ngahi popo aki ofa. Ngahi popo aki ofa, pe amu e tala ngahi tūtūni whaka osi. Pe amu e lotu whaka osi. Eh? Aie ku hangei pe koe atau whakahoku hangahi katoa ngahi ngāwe la lahi. Pe a ihende osi. Pe a whakahoku hotau ofa. Ke kakai toko lahi. Pe a ngahi kingo ahen. Ko usio pe kahina rei, ki la vei vea pata ki hoko atu kono lau o tohini. He wikai whaka tau lau whakarere moa. Ta koe tau sio ke ngahi tō onga, ngahi ulunganga, ngahi vea kutau hanga puke mai o glerei. Hoko hoko atu ai, e tau tala ho tau ofa, ke he kakai o tau ngā moia. Te ngahi ngō heni, na upe hepe na e mau mei fe ia. Pata koe, ko ngahi ngō aia pia mei tohi tapu, i he vahe koe ni taha ono loma. Ka koe koe wahi wha osi ene tohi koe ni, tuka atu ke kamata mai e hina rei, ai wahi taha ono o loma, pe aku konga e tolu, pe aku toki hoko atu ke konga koe koe wha osi, pe a whaere vai pōtara noa, ai a hange pe koe wharawa te vita maka, te kai ke fūsai li rei hono reo, hau sai pe, ko te ko rinta pasie o kuhere ti o, ka o mai pe moia ke pōtara noa koe ni, o e wahi wha osi o loma, eh? Whaka atu hina rei, ke tuku mai ai kamata anga e wahi koe ni. Malo.
2: Malo apito o tokita. Ko lo ma vai ta hauno. Pe a kono ulu i tohi ko te u po po aki ofa. Pe te ulau i ai au au ki hono ta hauno pe oi vesi. Ko e lea ne folofola. O kou whakaongo lele i atu i a fi pe. Ko te tou tu a fafine lotu. Pe a ko te fafine a kona ki foki. O te sia si i se ni ke lea. Ke ko tau tari le leia i te ariki, ae o kutau mo te kaulotu ne no tau fai. Pea ka ia i he mea e fia mawai e ia he ko tau tokoni, pea ko tau poupou ki a ia. He kua ina a tau kapoi i a te mea o te tokolahi, pea moao foki. Tala iange toku ofa ki a pisila mo a kuila ko te ongo kau ngā ngā ue o oku i te ngā ue a kalaisi si su. Ko te ongo mea ia ne nā whelau fei lau lau i ta a nā wā fia mau ke whakahaofi taku mauri. Tala e ai ko au pē o whakawhetai ki a nā wā ka a gau pehe mo te usiasi ko toa pē o te seni taile. Tala ia tutoku o whafoki ki te siasi o ku i to o nā wā whare. Tala ia tu toku ofa, ki si aku ofa anga ko e pai neto. ko ia ia te polo polo o esia ki a kalaisi. Talai ia tu toku ofa ki a mele, a ia ne elahi tana whakaongo sia ma a kotou. Talai ia tu toku ofa ki a ani talonaika mo sunia, ko te si iongo kainga o oku, mo te si iongo kaunga nofo pliso ne moau. Ko te ongo mea ia o kutokanga e kina i te hao haonga o te kau apose tolo. Pea ne nā fuaki kalisiane nā ua i a au. Tala ia tutok ofa ki a ami peleasi. Ko si aku ofa anga i te lotu. Tala ia tutoku, tala ia tfoki tok ofa ki a ua pane. Ko te kaunga ngā ue o tātou i te ngā ue a kalaisi. Pea kisi aku ofa anga ko sitaki. Tala iange toku ofa ki a apeli, ko te tangata kua osi a sivi i te ngā ue a te ariki. Tala iange toku ofa ki a nātou o ku te api o alisi tō pulo. Tala iatu foki toku ofa kisi aku kāinga ko helo, helo tioni. Tala iatu toku ofa ki a nātou. O kute api o nā sisio. O nā siso. Ia nā tou kua lotu ki te ariki. Talai ange tok o whā ki a talai fina. Mō talai fosa. Ae o kuna whai mā lohi i te ngā ue a te ariki. Talai atu toku o whā ki a pē sisi. O te si fafine o whaina. Aia kua lahi tana ngā ue mālohi i te ngā ue a te ariki. Talai atu toku ofa ki a lūfusi, ko te tangata kua whiri i te ariki, pea ki tana whae, pea ko si ak whae fokia. Talai atu toku ofa ki a asini kalaito, mō ferekoni, mō heamasi, mō patalopa, mō heamasi, mō te kāinga, oku nofo mo nātou. Tala ia tutoku ofa ki a filoloko, mo suria, ki a nilio foki, mo tono tua fafine, mo olimipa, pea ki te kāinga lotu koto ape, oku no nofo mo nātou. Ko tou fe, pe kita aki aki, he umatapu. Oku ofa atu ia te usias koto ape, o kalaisi. Mahaloto tā.
1: Ko e ka vesta hafitu ai ke ke au ke ne o si ka konga ko ni o kua ai ko lava ai tala nga hi popo aki e ka inga ko e ko e alfa tape pa tau rea ka pa te popa tonga e ko rea fkani ua e ko tala i e tala i atu hinare i e mea ko e ko tala i ko tala atu fkatonga i te ria na amari maria ko tau o pehe ne hala lau atu e o pehe ko tala i e matou rea matou ko tala i ko tlea whakatonga, ko e tala atu. Na e tala i mai e ha, na e tala i ha, ko e tala i. Ai, kei pano uhinga ona ka kei whaha, tuntu ka uka whaka osia e vahe, ke a uki mui ko e osia e vahe ko no loma. Ko e hoka tu ene ko e utu utu uni e ni, e tala e ofa, ia e mga hitu utu uni whaka osi a paula ke kai ngā e. Ka, tolo i e ka e ko ni, ko e ka he ka ka, ko e ka, o ko ue kinaki atu kainga, ki katou wakai i ia nato, o kuna tou whakatupu ia te uma veu veu. Kata, ma vahe vahe, te tau pepa vahe ma veu veu, ma vahe vahe. Mo te utu kia anga, ae, o ku whehala ki mo te toka te rinde, ne katou wako i api, ne tau kata, ne katou wako i ai. Mo katou whakai ehi, me ia nato. So ko e, o si pe ko e tala e ofa, pia humare wa ako naki. Toka nga e nau tolu na utu o whakamo veu veu, whakamo vahe vahe, tukia anga, te hala ki mo toka te rinde, na ta wako ai, pe tala mai, ke ko tau whaka ehi ehi me iai. Ai ko nau iga, whaka hao hao me iai, kwa ke hanga ko tūri, tuk pe unau ihe pena toka ke whaka hao hao me iai, eh? Hoka tawalu, he ko te whahinga ko iai. Pai ka ko faka feha la ki ko e tau ngai me ak fai mo me ko tau i lo ko ko ko ya ki tau tolo he ka whahenga ko ia, o ku kala katou ngā ue, ki katou ariki ko kala isi, ka, whanau ki whaitu whaika e ngā ue tō lahi koe ni, ngā ue peko nao kete, eh? E ko nau inga, ngā ue paha ngā peke, kupe mea ke kai, pia whakatete pe, koi kai ata tāpe. Ngā ue peke no tau kete pe, pia no tau ngā ue aki te ure are rei, mo te talanoa whakalai, se ka whaire, ta hou whakaniua pe me whakalai, Pe whakalai, pe na ho kākai, aki he loto te kākai, ai ka koe upnau kei tui vai vai. Ta ka ngā i lerei nā koe kei tui vai. Tuko te nofo kei tui vai vai, he kākai o, pe whai e rea whakaore o, re pe tala te tāpu aki o, pe ta koe uke he. Ok, mea ka whakalai he, ne? Sai, tahi wa, se uke. Kua o ngātu, te kotou tala ngā fua, ki te kākai kotoa pe. Ko iai, o kou fia fia i a kotou. Ka o kou roto, ke kotou poto, ki te whailere. Isi ka mea ke tau poto. Ko ka poto e lau e koloa. Ko e lau e mea keke he, mo e lau. Ai ke poto kotou a kotou i te whailere. Ka hai kotou vare i te whai kovi. Whai kore whai ngata ai a he pongpongi. Ka ka mea ia ku whakaama Paula. Ko tutu ni whakaosia ke tuku moi kāinga. Vesua noa, pe ko te atua o te merino. E vāwe tāna laiki ia se tāne i kotou lalo vae. Ko te keresi a te kotou ariki ko sisu, ofa ke ia kotou ia. Vesua taha. O kou ofa atu ia Timote, ko se apkau ngā ngā ue, pe mo toka inga ko Lucio, mo se Soni, mo sospeta. Vesua ua. Ko au te sio, ne au hiki ia te ipseri koe ni. Ai ko ipseri koe ni te kaito hiki loma, ai ke ilo e ahon, ko hiki ia he tawa taha kono ingoa, ko te asio. Ko au te asio, ne au hiki ia te ipseri koe ni, o kou ofa atu ki a koa tau i te ariki. Vesua tolu, o kou ofa atu ia keio, ko te tauhia o oku, pe mo te siasi ko toa pe, o kou ofa atu ia aristau, ia erisito, ko te tauhi koloa o te kolo, pe mo te kāinga ko kuato. Vesua wha, ko te keresi e tau ariki, ko sisu kalaisi, ke ia kotou ko toa pe ia. Amen. Pa ko loto wha ose na Paula, ko ose ai wahe, o ipseri tohi ki loma, ka mata vesua ni ma. Pa ko tana afio, ia oku ia mawhai ke poupou ia kotou o tau mo taku o ngongo lerei, mo taku malanga aki a sisu kalaisi, o whakata tau mo te whakaha i mai o te misteri. Aia, ne tuku fufu i talu mei te kamata anga o mamani. Ka, kua whakai a iono pōni. Pea whakaha i mai i a te utohi, utohi palofisai, o whakatatau ki te tutuuni a te atua ta ngata. Ko te uhi, ke tupu ia, ke tupu ia te talanga fua o te tui, ki te kakai kotoa pē. Io, ka ves whaosia, ves wafitu io, ke i te atua poto taha pē, ia te whakamalo, ia sisu kalaisi, ke ta ngata. Amen. Ko e lawa ia kainga, ai waha taha ono, o tohi ki loma. Ko e tala ngai popo a ki ofa, tala mo tu utu ni whaosi, pia whai mo loto. Pa kou tui oku whai pehe, e tau ngahi mea alahi, e rintapa mo hinarei, pe waka te vitamaka. Pea, te uwhakos te pēt, kau pāwhia tuki he re tio ke whai hamo pō tāno. Ko wakai ke e tala pōpō aki koi ni, pea mo e tala tu utu uni, ke he kehe au bitoia mo whakama mafa o tau whai hinga hei ahon, o tau whai pē mea tatau, o tau tala pōpō aki. Pea, ko tau tala pōpō aki he o ka hiki atu hataha, o ku tau tala whakalau te lau, o hangi ko tala pōpō aki ofa koi ni he pongpongi ni. Ko hai mo e whānau, ko hai mo e whānau, o ku whaka iki iki ia. Kai whewe ta emi o tālai ai o whā. Hange ko ini, ko ka kai nā te ngā ue mo ia, nau kei mo ui pē, tau kai ni ihi, nā hiki ko polo polo, pe a uki ai e tālā. Ka me a rahi pē kou, ko ako me he, he usio ko ini ki he, nā hi popo aki o whā ko ini. Mo e tālā ko ini koe, ai whiho ko taki mo e ka kai, o ku tālā kai popo aki o whā. O kai ke hata hai e tatau, ai mea koe o pai kai tāla. Na e, kamata aki pe, ko hingo koe fi pe, kai ta hini he, se asiko ino hina rei mo mea ko fi pe. Ma mahen ni taro e folau mai ki nusila ni tahi wa fitu hiva. Kei mahen ni toa o ke tauni. ko fipe, ko tu fefine, ko fefine a konaki, eh? Pakaongo golere i atu aipe, tue ko tala ko ni ko pakaongo golere i atu fipe. Pa usio gare maki kai fuirea ko niko ngawe, a kifo ko polkarabai ni oirea ka inga. Ko iko vete, a faka uhinga, faka tohi tapu pe, ne kai te mau isi atu utai pe te mau ihe St. John's, ikai. Ka goe ni, kia ngai fuirea ko ni. Tari lelei, talatu hoko ofa kia haina ni tari lelei yao. Na ia e tokoni na e fai, na ia e feilaulau na e whakahoko. Na ia e tō taha na e kau koe whakahaofi. Sika ngai bia ko whae manatu koe pete o whae ke kakai, ko hai na e whakaongo sia, ko hai ko polo polo, e tau no fo. Ko hai hoto o whaanga he kakai, koe ko whiriwhiri maanako na he lahe sirina ni o mai. O kia e kau ngā ngā ue. O kia e kakai ia ko osi a sivi, na o pasi ki na o tolu. E sio ngai pio kia hat, ngai whuirea hen, e kau kia koe. Kama pe tato mo se o fa garin ta ko o se sivi o ha me kai po pe mo pe mo mo kai fa o ai kona taure ko kai so ke ko te po ko te si o kai kai o ko me mari pe ta hinare pe mo li ta ta ta no fo genia ko se va he no lao ko pe di ko fi fo ide a he e kau kia te au he o se sivi pe ta mai pe ka kai lotu pe ka kai na fai malo ne ka kai na ofeina he Nei kakai, o kuna unofo pei hoto api. So kai tala o whaki ai. O kou marei o pito, e kai tāme pe, kou ofa kai narei maala o pito. Aina ave hina ne koloa pe ave ne whakamboi moi ki au moi ki tonga. Kou hipe nai ave mea. Kou kuhinga uta anoa kai inga. Hang hai ahoni whaka osi e tau lau koe ni, whaka matala o mamange. Ta koe ofa, ofa ki ai, nai whakaongosia, nai whakahaofi. Na ni hanga fai lau lau o ku kehe kehe pake o ke hanga o tuhu e me a koia o ku hingai e te ofa hata. Na o se ame fumea, ko e ofa peka nao toko na nao mai sirini na eri ko niko he paka pāwai ko koe pake alu na nao ripa a ngatu ma au. Kai fe fe ka kai na e fai e ngahi me a koini hange e koia ko whahino hino ki tau tolka hebo. Kai ko ulama peke hai ko hiko ko e rea, ko e ngahi rea. Ko maria peto si, ma fo e rea whakatonga. Ta tau pe morea whakaniwa fo au. O kula kaya kai ngai ua noa. Pe ani e kai ke lama fo ire ta e fra. O fra rea i aki. Ka pai po paki o fa maha tahki a kohe ahoni. Fe he te hanga fo ire ahe. Te ni hanga o pine i kai ho hingoa. Pake atu ko tupe ko mao e loto linta apa mhuna rei ke whaina ta anoa. Ko hinga pe kus. Tuka te mi te ono ko ni mo tak tolu. Pe osika pe awe ki tau tolu ki he. Ke toi ni ma ke taha. Malo. Pake atu.
0: Malo apito toke taha te uki ihao atai pea hoe mo ik minite taha. Kai tuku ate fu minite ni maa kahina rei ke ne whakaosi mai. Ko e tala noa foke nia e ongo fafine ko e tala ngahi popo aki ofa. Pea kia te au ko e ngahi popo aki ko e ni oku iai e loto hounga ia. Ie ngahi ngā ue ne ongo ko ki ngā ue si isi ka oku iai hono whakatoka ngai. Oku iai a hono whakahounga. Pa koe whakahounga eni oku whai aki ai pōpō aki ofa. Ui kai ke tāri pē ke whakahounga i pē ai. Ai mea koe na iaha mea e mau mai. Ha taha na iaha mea e mau ai. Ka oku whakahounga i ai taha kotoa pē na iai haki tawha aki na tapa mai ai pe tokoni ai i ha whaahinga mea. Ko mahu inga ia he vēsi taha o no. Oku asi mai ke fekita aki ha umatapu. Oko ku sio na aku he toi tapu e tahani on puku eke u. Kake u maulelei a e vesiko ya e taurea whakani. Wa. Ka kia te au. Ko ha fekita nia oku makehe. Hao hao a pea tapu ha. Aia oku faya i e ofa mo oni. Oku ikai ke faya fekita ko ha whakangari ngari. Ka oku faya i loto. Oku faya me i loto ai ofa koe ni ihe ofa mo oni. Pea ka paureva oku I he konga whakamuimui o ku asi mai ai tala te ofa o ngahi si asi o kalaisi. Ka paulewa o ku tau lau o ku tau tui kia kalaisi. Koe, koe whakahinoi nou o mai, tau ofa aki, whekita aki e ofa o ku hau haua. Ai ofa o ku mooni ai umatapu, e tau whekita aki ya. Koe vesi ta fitu rewa kou mau inga ia ai, ake kona ke lave ito ke taa. Ki nau tolu, peko te pepe au, hoko awia koe whakatū ki a anga i o mausiasi. Peko hoko awia ke uhanga e au, ai ha a vahe vahe, ia te au pe amoe ni ihi kehe ka inga lotu. O wha mai ka inga lotu mo whakamama awak mea te ai vaveta ha. He? Kai, ke tau fai pe mea ko ia ka pau tau ilo i hifo o ke aha taha to kau ka fono ngā koe tu. O te te no fai pe ki tai. Te ki whakamama o kita te alu kita ta, te fai kita ki he lau koe ni ae tohi matolu ae ni vesi o tau lang. Fai pe kita te lotu pa te tau hike folofola tau hike e whekau e aho ni koe popo aki ofa. Malo.
2: Whawhetai. Malo apit. Koe te uraki lawe i peki kongana e whakalawe i mai he toke tā e. Pe koe haha te ki mea u te kawai. Manatu ki ai au pito. Kou tui koe, kai aha ku whakaukau ki ai. Me mea peko ilo i ne u wha alo ave. Ai whahinga i he eku ki i motu i misi ni ki hona o ngahi api. Pe a kou tui pe ia ngahi taim whaingata whakamea rere. Pe te ulele o whai ki hi ngā aue si i koe ia. Tala noa mahali au pito eni, ko e whakaongongo le lei. Pako uraki alpeku mana atu, kai aha tohi whakaongongo le lei, e whai kia kita ka te kumi ngā aue, pe aku o mai le vai ngahi mea ko eni, ko toko taha mau taimi, tau ki taimi o koe, o mos mea i kotoa ia, tau fōu mai e hala ko ia. Ka aku makehe whakaongongo le lei ko eni, ko e tala noa mehe loto, o i tangata ko Oscar Kato e mo uia he fō ngā he whainga taa o ene hala whono ngā. Kene o mea i ha whewhine, ko mea nā kurak whatonga i koe whewhine eni. Pego i ako lahi le vai a ki haa whawhine. Ugai fō ke lau ia a e wholofola ke ua e lea e kakai whewhine ha whakataha anga. Ko tui te tau wau ki ahe ngā he tohi koe ki mui. Ka koe nuko mai e Paula, ko Paula pena ne o mi fō i whekau ko ia. Pa gwe hano ngā he uinga, ilo ia he kau teolosia. Pa gwe uinga hano o mi koe whewhine eni. Pea toki whakalau lewa ki ai, hangi koe mea kona nake slave mai ki ai, toke tā, whaka ulunganga. Pea omi lewa ai e Paula, whaka amu ke pehe ka kai whewhine kotoa pe. Ke tau hangi ko whi pe, koe se wā niti mo oni a kalaisi. Omi ai koe fuaki, fie fia ene ngā we. Pea kai ke ngātai, o kuhai o tupule kina e ofa. Iha mo ui, o nea o ki hatu o ngā pehe. Tau whakakato mai koe toke tā. Te utoe lawe ta tau pepea mo linta apasi ki he vēs taha fitu. Mo oni au pito ia. Ne ai pe lau a Paula he tohi ngā awe na tau os fōu mai ai. Koe uhi koe ka kaigon koe o pehe he nau nofo he tala noa koe a mo se se he lao. Kuo pau ke kamu. Ko uhi ngai o kisio ki a Paula i he whakamā opo opo. Toi om pe Paula, nane omi e toi ngā ue, toi whakamanatu mai pe katau tolu he ahoni. Koe osi e ni aloma, pa koe ni kei whakamanatu, tau ilo i e pe mea ko ia, tau mawahelewa. Ka e tuunga e tau ilo ko ia, o ka pau o kumo ui, ai wholwhola i ho tau loto. Koe miniti koe ne ua kutoe, he keke tukua ke tukua toi pe ke tuke taha ke whakamā opo opo mai, malo au pito.
1: E loi, koe tau pota anō fukin. O gai fuka kai o whanongo e tau porokala mai. Kata, kata. O e kata mai ka mātou. E kata he te toki hanga o la vei. Ta koe rea mai pia ki ahoni. Ka koe ahakoe, na ahoni he ahakoe ia. Koen, koe ahoni en. Ko tau kua ngā en ka inga. Koe pēni te tau, tuku mahe re te oe futaimi koeni. Talu me tau wanoa watolu mono lau e tuita. Kume niwe ke aonga, kene liriu a kakai. Tau foki mai ke whaerea tau toanga mau peki ai. Te tamaka, lau whanau e fu ofa kua mai he reti o kapahoe kai liriu. A kakai u whanau reti o i he tau porokalama koe ni mapute malau. O kuhinga foki e porokalama koe ni, ke whanau ke rea, a koe rea, kai a uke loto. Kau peha ia ku, o ku tau e mea koe ia i he tau mai koe ni kiloma. Kei toi a kori ni tō. So ka kahi feitu e nita pe. O lava a fas moe afi mo kolo motua. Te e kai ke a oata maa whanga ia. Pe a ki puke. Te e kai ka kori ni tō. Te tau toke au ka kori ni tō. Tau foki atu ke ngai feitu. Hange ko efe sobo mea ko ia. O kuna o si ai pe ki nao tōlu. Ka ko ufra maa loa tu ke taim kota pe tuk mahere ti o ka inga. Mori ke mama o hama o feinga ke talatu. O pehe hata. Pata koe, ka pau wako na kita tohe ahoni. E whakamama o kato e kakai mea kato ugon kou fai poro kama reti o. E ka pau e pehe, ki wakai lelei ki kau ngā mea, kou gula tonga kau ngā mea mohe tai mini. E tuai pe e pakihi ha mea, kone ri aki ia koe ka aru. Ko ka ngā mea ene fiha mono ri aki tātou. Ke heo ka ngā mea he tau hongo full kōsi. Ke heo ka ngā mea he tau e ua kōsi. E toi ke heo ka ngā mea a pongi pongi pa mo tau hopo mai ke tohi a Korinto. A te o whalaha ke te mo tōl ka ingo tau pē ko whalawe iho mo hingo ako mo whanongo ke polkalama map te malau. Ta wangi ke tau hoko hoko atu. Ai lau, pe tau wakai ki hea konaki o kune riri uho tau ngai loto. Kaiko toi lava au kame, tuko pai pē vesi ua ke whaka ose ake. Tau tau tōl ke ai, pē mai. Ke tau tari le lei e eiki. Ai oktau, ai oktau koe pe moe kau lotu, moe lotu koe oktau whai. Kumbia mea koe oktau mo koe. Tuku tau no fo whaka, ai whaka tatau ke, ke kau mea koe. Ai e mea koe oktau mo kita, eh, mo kitau tolu. Pakapaya ha mea te u, marimari ahe ahon. Ok, whainga mau pe tonga ke kakapa ki ha mea. Ok, ta koe koe mea koe ke tau mo ia. Tau kakapa e ki ai. Tokanga ke kai mea o tau kakapa ki ai. Ok, lere i kakapa. Maratu i mau pe. Ke ki tokanga ke mea oktau, ta moia oktau whahi ako tape. Kwa malo at, nga taheira whai ka kamamate ta maka ko ose tau taimi. Tau foki mai he wike kaha u, tau kamata i he tohi, ko te ulaki i piseri a paula ki te kakai Korinto. Pea, o kei hono hulu hulu, pe te maulawa te hulu hulu ko ia, o kifo i wahe ia e taha ono, pea mo Korinto. Ai e ko te mahina i e wha, awe ki tau tolo ofi ke Krismasi. Ai e ko tauni, Ko tā ueni o loma, pia mo Korinto. Ngai whukolo tala ia ko koina e kamata aki ai whanonga Paula, eh? Malo pita mo pia mai, te maunga tahe, o whātu.
0: Malo pita toke tā mua mo hinarei, tau tok whoki mai wika hau mo Korinto, malo.
3: O hanga e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maari e e top apu ke lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga mo e Pasifiki. O lawa foki ke ave online i e www.digicelpacific.com ki hato e whamatala, telefoni ki he fika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel o tau whakalaka, whakataha.
4: Lomo weki gātu mua e whanau anō i a koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau porokalam whakamalo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o i wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha te i ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki ka hau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha lerei taha. Pea koi ai o kuatu ai henia e whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeo hi. He komo ile rei mo o mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa o fisa fitutaki.
5: Koe tataimi ku toi tau mini te taha pea moe konga ki he taha. Hoke taha ke polo kalama ia a e kakututuku a e Ako maalunga tonga, whahoko atue na sekretari e Maria Longopoa Apikotoa, pea pefeo kiki a siare moi moi kau atu pe, a fasikoni o taritari ati kinawa, pea matoki hoko atu maaloa.

0: ko e tapatai mi ko hokuta tonu a e taha i he viafini pe a ko taitai lele i foki e ngon fafofonga koe ni pe a me a kato tuku a ko maalunga a tonga na u se tiritari a maria longa po a pikotoa pe a pehe ki a siare moi moi ke na whakahoko atu a e programa e a ko tutuku taweni he taulahi a vitsi tiritari pe a pehe ka siare ko hui ka fukatoanga koe ni o kufaikia e teu teu e pe a mantu i pe a e sponsa a koe a ke reti o ke o mai atu i whakafe ke maulawa atu ki a i malo ka fokia whakahoko mai ta programa malo
1: Malo a pito a pe a koe Kolo e tonga ko fa malo mo fa fita. Pe kla e pito mo ua si ale mo komiti ki a mo ua e. Sa ie ke tohi a honi. Ta kokole pe mo e fainga mari e koini ke ma fa mal malo atu pe i he lotu. Na e kamata aki e polo kalama koini o ku fa hoko atu e linta ke ma te vita pe me pi e mentonga. Pe a mo ngai tala fa atapu koto a pe. Ka ko fie fia a pito he hoa ta koini ke utali utali fie fia a eiki lupe pau u tuita tayone pe mo e ho eiki a ko tutuku ko ia ko malunga tonga na lolo tonga i nusilani e ahoni ko ia ko na me mai ke polo kalama pe foki ki he pataloni ko ia ka ko tutuku i nusilani lolo he a turki fanga te poniwa e ke ta ta ik palestini fai fe ka palo fesa na sili vaga uta mo ne komiti nga we ka ma a ka wa ko tutuku ko to pe o ange ko la u te vita ko to pe a eta hua to pe ne a eta hua ka o ko acknowledge ai ngahi taimi ko tope o mo fuak mai molinta ma ki mautol pa ko ahoni ke he polo kalama ko ahoni te ma fa pa pau i te ma osi he taimi pa o ki ai be fan ki i fan ngo nongo o toka ngat ki ai taki ko ni fundraising and social committee ko ia o nei he nia he ahoni pe a mo au ke faho ko te tau polo kalama pe a ko e tala mo tapo pe nia ke ka waka tutuku ko e tikite polo ko mo oni pe ka loi ko me o se tikite pe a ko e Whanau nongo pena e o mai pe a me i he konwina ko ia o e komiti social committee ko first come and pay, first serve. Ka koe pongpong ine o peheni ko wea e ngai ngā ue na e lava whahoko atu he wike ua kuo hili. Pea koe ko fie fie ke utaitari a e konwina ko ia e komiti a siale moi moi me to wako koe au lola fitu hiva. Ke nei whahoko atu a e ngai ngā ue na e lava whahoko i he wike ua kuo hili. Pea koe pe me whanki mea uktokanga kia i na ia engahi me atatau te fito ki he confirm ko ia ai guest of honor. Pa ko ia siare tai tai fifia ko ia ahoni katai ki mua ko ulawe i pe ko osi whakahoko. Ai engahi fatongia na totonu ki whakapapau i aki ai guest of honor katai ki o mai mua ai ongongo whamui mui taha whikau aki mua guest of honor.
2: Malo au pito Maria Secretary i he mauwhainga Māri o ku taulawea i he ahoni pa kumooni au pito ko ngai tā puaki kotoa ko ia o tau ngā we, te tā whakaiki ki atu le vai, a hon ka hei kai teo toi fuu tali loloa, o kou fie fia au pito ke u whakahoko atu kau koris tutuku, kai pehe foki ki he tahine pataloni, ai guest of honor ki he katoanga o e tau fitu hiva e api ako, ko osi tali lelei e eiki lupe pau u ariki oi hau tuita taione ke ne hoko ko e whakaafe whakalangi o e katoanga o e fituhiva. Pea ko e polo o kukau mai foki ki ai mo e tahine princesi a princesi la tufu i peka. Tena iai loua i he po falaite ai au whahoko ai e polo pea pehe foki ki he aho toko nā ki ko e aho ia o ku whai ai aho no lotui o e tau fitu hiva o e api ako. Ko e na e tantali lere ki mautolu na maulere atu mo e tangata e paresteni mo e komiti o ave e mau whakaafe ki he tahine a whaafa langlangi pea mau fie fia pea haka ye langko tau ko i hui ko ne lang maarie ke me amai o tuku mai homo ho tau ko loa o koristu tuku, ne ongo ko koristu tuku pe en. Malo au pito skeritari.
1: Malo au pito, peo kai foki ko ha ngau e whaingo fua ai whinga ki he tau whaafa langilangi. Ka koe mea ko e whaafie fia au pito ku os matu i foki ko e social media kwawe au pito e tala noa pea ku hawe ngai whehui. Ka kwhia mau peke ofisiali hono watu he ahoni pea ko ia ko e ngau e whaingata au pito ka kuo lava. pea ko ia fafifia apito de fanongo atu ko e kau fafalanglangi me amai mai tai ne princesi pea pehe foki ko e patalon fakatoa ai apia ko ako malunga tonga e ki lupe pau ari o e hau tuita taione a ko e tau ngari katoa nga le vai a pea nei kamata ki katoa nga ne ke fulo ko pau ka ko e ni ko tau wau peke aho e taha ua mo e kau apostolo ai e ki ko tau mau le vai tau guest of honor e tau katoa nga pa famalo atu o ko la vei nei whakahoko foke a ngai whenga pea na ku whanongo mau pe pea ku at mau pe me he polkalama ko ni mo te evita mo rinta ho kore ko ia mo yongo komiti ke ka waka tutuku ke ofa mai o totongi ai subscription pa pe he foki ke he toko ni mai ki he kore ko ni nae o atu ki he takipanga ni mafe to wako me he fitu noa o au mai ki he tau kuo si kana ku la vei nei ai he whenga paanga nei whakahoko pea o ko mana tu ipe na ke kole mai ke ate fainga mari ke fra hoko atu ai ta to anga ko ia pe a moha fra malo ka tina to na nau tari ho kole malo
2: malo au pito e maria o ko fie fie au pito i he fainga mari e ko ni ko uhi ke u fra hoko atu ai ha fra malo loto honga ia mo oni me i he social committee ka pe he ki he ki he fundraising committee pe a moi tangata e ki pareste ni foki, neongo nani o swai e whaka mālo i e siasi na e lava i e ki whaka amu. Neongo na e whai e e tānaki se niti ki mua, ko uhi ko i ngahi totongi ki mua, pia na tikai peke osi kau koristutuku. Na mau se inga re vai mo whaka kau kau, ke mau kore pia mua ki he kau koristutuku, ko ini ok nau kau ki he ngahi siasi, ke na wala mai mua toko ni mai ki a te mau tolu, ko uhi ko haki ko ini ke tātānaki, ke whaka osi osi aki si o mau fatongia. Pea mau whamalo lahi au pito atu ki a tek mou tolu, ae kau fai se kau, kai pehe foki, ki he kau taki lotu, pea pehe, ki he kau paresteni o e ngai to wako na naulava mai, aia o ku watene whamalo ki he paresteni, ki he katak whamalo, ki he pātere si ane vahe, kai pehe foki ki he taki ngā wela o filitonga koka, mo e paresteni o e apiako apfo ou na nau si lava mai o mai e nau tokoni. Whaka mālo lahi a kia tek mou tolu ko uhi ko e vai vai manawa ok mou whai mo e ngā ue whakataha ok mou whakahoko mai ko tokoni ki e apiako maalunga o tonga. O ko atfok heni mo e whaka mālo ki e o tu siasi, po siasi ko ni ko hi, ko ki mou tolu eni na mou wala ni ma mai neongo ko e kau koris tutuku pe, ka ok mou to eksi ke yala mai pe, ko uhi ko mau whakatangi na e whakahoko atu, aia o ku ata e whakamalo ki a toke ta mere naite, tau moe folau, e sekretari ko e toke ta fo ko ni ko e paresteni eni o e ako tutuku a Queensalote, koris Queensalote inu silani, ka koe taha peo ki tau tolu o tonga high school, pe nane whai ako pifoki e tonga high school, nane si taki mai ae siasi meto tisko no dominioni, whakataha mo e whai se kau pule, a kuri sisi iahi, whakamalo at ki e tek mou tolu ko wiko toko ni lahi na mou whai. Pea pehe foki ki e siasi o loto whare ia, whakamalo at ki e tek mou tolu ko uhi ko li paanga lahi na mou whai. Ko e pia kau ki ai mo siasi ko ni o e upper room. Ko e siasi tonga tau ata ai nafa malo aki a toke ta akanesi maka kaufaki kai pehe ki o hoa kere maka kaufaki. Pia pehe foki ki a ofa mano pangai ko uhi ko ta atanaki na mou fai o mou si tokoni mai ai. Ko siasi metotisi o pe miwa. Kai pehe foki siasi metotisi o kreni nesi, ko siasi kon oku whakaunga tāmaki e tau paresteni e Maria, a siasi kon o kreni nesi, whamalo lahi a kia tek mou tolu. Kai pehe ki siasi kon o Hendersoni, ko o Manreua, o Tahuhu, kai pehe foki ki he siasi Wesiriana kon o Tuinga Papai. Whakamalo lahi atu ki a tek mou tolu. Ko e tokoni lahi nā mou whai. Pea neongo pe o ku papau to iai pe haasiasi mua kau mua tau wako pe Maria. O ku ikai tā punie ofa. O mau kei tari tā lerei te moi lot of the esia ki mou tonu, te mou kau mai ki ka pau viai ha mou ofa, whakahoko mai te mau kei tari tari si esia pe ki mou tonu. Ka tak wha more more o koe koe koe lisi peni o koe mau aia mo siasi, ke whaia kia wha malo, kia te ki mou tonu, pe a mo ki mou tonu kot kotoa pe, na mou silava mai ki whakatangi, na whakahoko atu ke he ki konseti koa tātana ki a ki koini ki whakaosi aki o tau ngai satongi. Malo, Maria.
1: Malo, apito, sekretari, pa kua whamafana foki e kua whanongo atu koni ke ngai siasi uka ke nau kau i he metotisi, he? Hange ko tuinga papai, hange ko upper room, sa stonga tawa taina, moi sa skatorika, e nau si ifi e popo mai ke tangata ik palese niongo ke tau si o koe siasi metotisi na iai pe ngai siasi na nau poaki mai ka kou whamalo atu ho o whamana tu peke ka waka tutuku ko ia te ospe kato angahe aho fitu ko ia o sune. Ai o kei whainga maari e pē. Koe wha mālo ina kuke o atu whatawa e peke eiki ke nao whaitāpu e kina koe ia koe whontāpua ki hengai tokoni. Whewhereba ae polo kalama. E lawa ke whakaiki iki mai a ngahi aho kuo māu pe kuo iaha draft o ku teiteu ke whakahoko pa koe whaia taimi o ku whaiai ai whakataha hoko ai komiti ke whakapapau e ngahi polo kalama kuku ke kamata teiteu mo komiti.
2: Malo, Maria, kataki ko kito ki pamaloa te koristonga. Ko mei mei ngalo ho tau Brother College. Ai koristonga na mo si kau mai ki he tāna ki o e konseti wha malo lai atu ki a teks motol. Kai ke he te foki ki he tā, ki ta topiki, Maria. Na e o mai foki ma o whainga Maria e mau ki komiti o tuku mai i he tangata i palesteni pe a mo e komit pule ke mau whauange ai ha pe trust ang ha polo kalama ki he e tau kamata koi ni e tau katoanga ai a koi tu site koi e toa pule lulu ka tak wha mole mole aho whaia sune kamata ai pe a mo e po falaite koi po ia oi polo. Koe ki draft koe nga mau fotutu u e sekretari koe ka eftok faifo ke whataha lahi a e komiti a pompong pa koe toki whakalere i kotoa ai a e polo kalama moi ki polo kalama koe nga mau fotutu u. Koe aho tu apule lulu o kukamata ai a e ko tau culture night ia pia moe tau po whakafeilo aki. E mau fotutu pe ke tau kamata pe he o no Maria ko hi ke tau kamata ke i esias manatu atonga high school ke tau kamata i esiasia pe ka tau tau faiteria pe taim te tau mātukua e te tau kamata pe he talitari e tau whaase whaalanglangi a e ki lupe pau u ari i oi hau tui ta taione i he taimi o no. Pea mau fotu tu Maria ko e uhi ke e iai e toko taha na mau kore ke o komiti ke o mai mua ke ne whai e pōwhiri. Ko e uhi ko e ke whaka ata ke lava mai toko taha ko e ni o whaka ata ki he tangata whenua o Aotearoa o taritari rerei e tau tahine a whaafag langlangi pea pehe foki ki he koristu tuku whakakatoa. Pea hoko atle vai mo e tau lotu, pea tau fotutu pe he MC, he oku iai pe mna iai e kore ke uchepta, ki he anau ngahi saiva. Pea tau o atu pe he tau MC, ai ngahi fotutu, ko ia whakaiki, ki ko ia ke whakahoko hoko, o tau ngahi

Ka tau tai miku hokoto tono aiwa, tau kolos heki Australia, ki e tau ngahi o ngongo, pe amo ui nai lonton to ifua. A te fastaltari o ngahi o ngongo, pe tau tok foki mai ki a weina.

0: ko e tau taimi osta mi te wahiva me he wa pe a te tau hoko atu ai beke tau programa ko e tala noa e malai spoti ko tai tai lele fo ka katonga mai lei ki he hoatani katonga ko tui pe ku ongo lele i atue por kalama i he hoatani ki a te koe ku lahi apito ngahi mea ki tau whanongo ki ai ki he polo kalama i he hoatani ngai spoti katonga ka foke atu malo Kautonga, kataki pe kautonga, eh? Kataki pe ku ki motu motu mai e laini kautonga mahalo ki me a neti pe ku ha ka ke to e wakai ang epe pe ka pae toki mea pa toki wakai e telefoni ku ki motu motu mai, malo. Kautonga ku kovi apito pei a kai peke ongo mai a kautonga i he a e horea a uia
1: sering so it's gonna work

0: Ko tau taimi o ku hoko to tonu ae tolu. Tau hoko e peke polo kalama ko ia ka wakatu tuku sa ngato so se fo. Fie fia ki tal tai lelei a melevesi. Melevesi ma loe tau mao e ahoni ko tui pe toki kau mai ae e pule ako a na yangi tika i ke hu mai pule ako. Tal tai lelei ko ike polo kalama.
1: Ho apito e limpra ka pehe kia te vita. Ai wha ma o whainga maari e ke wha prahoko e ma u polo kalama. Ko e prakama fokieni ai ako tutuku ai apiako sangat to se ho. Oi o tuha apai. Ai a oku toton ke makau whakataha hen mo e tahine puri ako ko e nina utoki. To e sendi atu peki i message whakabavave ke e kau mai hena e toko ospeni e matala noa. Pea, ia e tau kei tai tari koko e ki he tahine pure a koko u pehe ke u kamata i pe e ai polo kalama. Ko u kore peke u raku i whamarumaru at pehe ngā i tala whakatapu kota pe o ko o si whaanga we aki mai he e whareni e ke ma kai ata mo ki maua ke ma whahoko atu ai polo kalama. Oku amana ki foki ki mua te kamata a ki pē ki i whanangonongo ko e ni, ki mua pe atok hoko atu ki he polo kalama he ki mua na a ngalo i ki i whamana ko e ni, koe ki whanangonongo ki he kaukoris tutuku ka toa koe a Aotearoa ni. Tau tau te fito ki he wāhenga o kalani ni, oku teu ke whai e whakataha he fiafi a pongpongi a ho sāpate, e fiafi sāpate ki he tuasila ko e tolu ni mawalu Church Street Penrose i he taimi o no tolu noa e fiafi. Ko e whakataha ko e ni o ku iai ngahi me a ke talanoa i lahi ko e uhinga ko te waki ko e ni a siuperi a e apiako a ia ko e ni o ku amana ke whakahoko i he ta u fo o wafe ma wafitu e ao valu hiva hango fulu ko ia o tise ma pea kuia e ngahi fokotu tu ulahi ki he te waki ko indi o e siuperi a ia o ku ia e whakataha o ku amana ke whakahoko i he fiafi a pongpongi i he taimi o no tornoa e fiafi ki he fika tonu ni mamalu Church Street Penrose. Pea hoko ki ai oku a ka takpe mua e linta koe kou siha ke koe koe pule ako oku si feinga ke hu mai oku ikai ke ne mau e link.
0: Ia sai pe kau toihanga seni ki ai e melevesie?
1: Malo. Pea koe hoko ki ai o ku te waki whake e mau fu u polo ki he whakasinga ko no vema koe o e tauni. Pea koe o ku mau mo umo ua he ngā we e ai polo koe ni o ku osi i ai pe ki i komiti ngā ue ki he te waki koe ni o e polo koe ni a ia o ku kau mai ki ai me i hapai a e tahine pure a kostista mo Ria Patiola ka e pehe ki he ia siniwa heft pea mo longo pepa a ia koi tahai kau whai ako koi a sangatso se fo pea inu silani o ku kau mai ki ai a setau a lupe pea mo tiana laukau pea koi Paul koe ni, oku he fo i wike tolu koe ni kua hiri o a umai ki he ahoni o ku mau kei whereere a ki holo pehe o ka naisi e ai Paul koe ni. O ku aia a ku whakanganga koe ni osi pe koe ni a reti o e whae mau ki i whakataha a ki komiti ngā aue koe ni. Koe whainga ke Prince e ngahi tikite i he wike koe ni a pongpongi ka e tuku atu ki tu a ki he papliki. Koe a mana ki whakain ke fuafua pai ha Paul a sangatso sefo i New Zealand. Pea koe Paul koe ni o kosi iaipe e mau fo i tāketi e mau fika pia mo e peheke mau utikite koe ke tufa ai o ko pak mau fulota lahi au pito mo veke veke mo o fie fia ki he teuteu koe ni e mau po koe aia o palani ki he flight faka osi ko koe o nove ma aia e fai he Ellerslie race course o osi fai e whakatala noa mo ki nga utolu, tau te fito ki a Keasi, o osi fai ki ai e whakatala noa, pe aku whiwhia apita Keasi ke toko nila he mai ka nga utolu, i he poko tuu ko e ni, ko e uhinga he ko e amana ki e ni ke mau toki manga ato ki he tawha aki ko ia, ko e pofua taimi e ni he ko e talu e kamata ko le stutuku ko e asangat so se fo i Aotearoa ni i he walungo furu tupu. Kana e te ekipe ke nga u mau halotolahi fe unga ke nga u ahi i ange ki tawhaaki ko indi e pohol pak mau pehe, mau ulotolahi fe unga ki mau tol ko inga foki he kuteu e mau siuperi, ko ula, mau tau e ni manoa, pa te mau alwa ipe mau tolu ia ki mu a moe kuo nga ai ku teteu e mau pohol pak osfai whakarea ka te vita maka, ke te te mai ke o ate mau ngahi tikite ke tu waki hele ti o pia mo ngahi tikite pe foki ke tu fa tu ko e o si ya ngahi palani ke tu fa mau u tikite pia mo kau koris tutuku ko ya kau koris tutuku mo te te mai he ko tu ipe mahalo te mo taki hongo furu pe ki he wanoa ai fo tikite ko e ki taki si i au pito pea ko osikamata ke unga ue ma ue ngahi to ua ko, ko hai e fai ke afe tu utaki ke tupua toho mo ngahi tikite, ko ki mo tolu ko o mo kau ko koe ki he ngahi siasi, ko e tufa tuho mo ngahi siasi, pea ko e oku whaka fia fia apito whaka maafana, ko uinga ko te waki ko ni e ai siuperi ko e kamata ni ai ta te ke atu ko e ta siuperi ko e ta ma ko fo ilau mari e ko o ma fana ko ni e amana ki ko ni ke fai fu po la hi ko ni ko ko a te a roani o ka mai ko ki ai pe mo pure a ko pe mo e o ngo me mi pa me hapai ki ona fagalere mo du silani foki ko e fu Lang Maria ia ko ia ke te waki aki e tau siuperi. I he taimi ta tau pe kau koris tutuku, i he te tau ke i tari ko indi ki he tahine pure ako, o ku osi kamata e ngahi whakataha i hapai, ki he te waki ko indi o e siuperi, pe ako ilo i ko tu o ua e ni e whakataha, ko osi ia i ngahi Puko tuu tuu o ku te eki ke pe ke fuu maau ke whakapas le rei. Ka kuo osi i ai a ngahi whako tuu tuu he koe stiuperi foki e aho e tolu ai polo kalama. Pe a koe ai a kuo osi i ai pe polo kalama ki aha uluaki, aho hono ua, aho hono tolu koe toe pen ke finalize e ai polo kalama. Pea aku te waki maafana au pito e ai te teu koe ni o siuperi e tahine pure a ko pea aku mau pou pou lahi atu au pito me inu usilani ai kawa e mau ki komiti ngā aue koe ni i he te waki koe ni ai siuperi mo ngahi polo kalama o kufoko tu utu uki he siuperi. Na e iai e kore ai whamiri o e uruaki pure a ko ki he maka koe o e siuperi ke tukuange ia ma na utolu pa ko o si fai e pakarea ki he pure a ko na e o si fai tohi pe familia ko ia ke pure a ko ke tukuange ai maka siuperi ke fai ia he uraki pure a ko koe o sangatso se fo a ia ko Daniela Feao i e tahiva fitfitu pe a ko nga un me familia ko ia teu e nau ngā we a nau tolu ki he e nau maka ko ia ki he siuperi. Lahi moe ngā hipalani ngā ue ku teu ki he te waki o siuperi o ku amana ki foki ke lava atu ai pe ai tufunga ai koristutuku anu silani halamalu tau alupe ki hapai i siulai o whakahoko ai ngā ue koeni ki hono petongi o e ato o e ako. Pea toki hoko hoko atuai ai toenga o e ngā ue o te te waipe ki he siuperi. Ko e mea e taha ne o si to o e seniti ai konstituku anu silani o transfiat ki Asteleria e wike ko e ua konko mahi liwa tu, ko e paanga e tolumano Asteleria ke tokoni ki he ngā ue koni hono teu ai peinga e konko koe o e fetongi o e ato o e whare ako. Ai apa ako na e pehe e tuku atu e uta koe ni me Asteleria ki ki tonga i he mahina katu i sune. Pia lava lewa tufunga i siulai o whakahoko ai ngā ue koe ni. Iai moe whangaki i ngā ue ke ke pe he he whare ako ai o kawai moe staff room o ako o ku kei lolo tonga whai e ai ne talanoa i e kuouti o e ngā ue koe ia ke whakahoko ai pe moia mahalo pena ato e whakahoko pe moia he tufunga koe ni koe ko halamalu tau alupe. Pea i ai moe ngāhi whakatutu o kūlahe whakaki ngā ue ke whakahoko na e o si whaipe whetala noa aki moe pure ako. Lele e ne polokalama e ne palani tuku mai e ai, ai lisia ki loto ka e lele ngā ue i ako koe ai whiinga paanga moe kore taka i holo ke whakahoko ake u ngā ue koe ni koe uinga koe te waki koe ni o e, o e siuperi. Na e o si lava foki mo e kore mai me i he komiti klo polo ke whiri ha ngahi whakafofonga takitaha me he ngahi whonua muri ke nau kawa tu ki he komiti siuperi. A ia ko nu silani ko o si mao e nau whakafofonga ko e whine motu ape koni o ku whakahawaa ko e kutari kei tatari pe ke okei mai me i haapai ke kawa tu kau. Hua tu lewa mo e fatunga loto kokoe o o nusilani ke fai ha ha sio ki ai a ko mitsi peri ke ngai fokotu tu u ko ia o e o e siu peri pea ko e hange ko kulau ko e fakataha ko ni o ku te waki kokoe ki a pongpongi o ku lahi e ngahi ngā ue o ku fiema o ke talanoa i ai pia mo fai e sio ki ai pa aku i ai e kore atu ki he kau kore tutuku a Aotearoa ni. Ke nau ki i tuku mai ha nau ki i taimi a pongpongi koe ki fo i houa pētaha e tau tala noa i ai a ngā hi whakotu utu u koe ni koe ke siuperi. Oku i kai koha me a ke to e tolo tolo i he kua api api e taimi. Ko tau kome ni ko tau a kona whaka o singa o me, amna ke tau manga tu ki sune. Ko e, pia ko e tau siuperi pe ena i ti sema o e, o e tau fo ou. Pia ko e me aia koko o ku paet koe ki ai e ai tokanga ke mo tokanga mai kau koris tutuku. Pia mo e hange koe teu teu koe ne polo koe ai, ai, ai apiako ki e siuperi. O ku e kai ke ia i ha, ha me aia e, e fufie ma o ke mou kau ke ai koe pou pou pe pe a moe tupa e tau tiki te pa moe tu waki ko koe e tau e tau pol ke mou kau mai ki ai koe ngahi me aia ko ko o ku whaiatai kore ko koe ki a ki a pongpongi. Koe mahalo koe ngahi me aia o kou mantu e tai meni e kau ki wakat pe linta kua kau mai nai e ai tahine pule ako. Ke uki i tuku ange mu a hano whainga maari e he kou ilo o ku lahi au pito e ngahi whakotu utu uia e tahine pure a ko me haapai o koe koe tahine pure a ko foki kau koristu tuku o ku ngā wepe me he ni mahe.

0: mai e ta hine pure a ko, ka tau ki tuku ange mua hano ki taimi, ke hoko atu ke tau ki whanongo pe ki ai. Mahalo.
1: Malo o pito. Malo o pito e mo whainga maari e. Ko tui pe o ko wong atu.
2: E a hongo le rea pito pe sista.
1: O malo. Malo pito ma o whainga maari e. E a o wha malo atu ai peke a te wita maka pa peke a linta e ke o mi whainga maari e ke polo kalama koni. E hange peko e ngahi ume o whaka a lea pe a ahe aki i he ngahi polo kalama ki mua. Ko opu matoko ua pe, o ma whafafonga i kato pe ka kuris tutuku, ka kone ma whaka amu mawea ki hou atolu ai ma polo kalama ko inga ko i lahi ngai unia ko ke whaka matala, ma whaka ai ai ma whaka do lahi ki he te waki si peli ko ini. Ea, mone ai lea, o kupi he, kind every successful man is a strong, supportive woman, o kuna, like, a woman go ya, provide ngahi unseen labor mo ngahi hivi nga ue mo ngahi faka ai o itai ke e faa mao ya fahinga kakai. Kako every successful good man behind every successful man is a woman. Kako tui pe koe koe tahaene ka upefine o ku tu mai minu sila merevesi kai ke la foka tahaia ki astereria papie ki abrika o ku lai ka upefine kuna utu me ia ihe popo mai hono te waki koe ni oisi uperi. Pe hange koe o whakamalo lahi atu ke merevesi mo ka upolisi tu koto pe minu sila o ku ongo whakamafana. O hange pe te waki polo ko na hange pe ko te ala te ui hei mi kaha u, whai polo mi kaha u. Kako ihe ngahi whaka ai koi ni, o ku pehe lau maria o ku ma ihe ni. Pe pehe pe foki whanau, pe a whakawhia fia ne ai ki whanau na whetau laki moia ni kei lau tauhi o eke anki ai. Ko kalas fia en, kalasi, koe kalasi ono toko. A te ke alu ki whēta mai, a te ora tai sanga so sefo koi ngā whainau si upere na tue tau fo o. Pea ku pehe whahinga lau maari o ma fie fia, kai tau te whita te waki ngā ue koi ni te waki si upere. O ku ha mai me he whamatala mo ni pot ai me e menevesi ai te waki ki lava mai a halamalu tau alupe. Te whakahoko ngā ue koe ni. Oku, o tui, oku hangapisanga so sepo toko ni. Lolo tonga e ku whainga ke u hu ki uta o whaiha ki i ngowe, ke whaiha ki i ngowe tōha manioke, tōha talo, pung hapea mea lava tō ki uta, tōha fuulesi. Kon uhinga na ia ha lava mai ka fula u ko be ki manio ke ko be ki tu talo ka ba vie ma ha fo ines ke breakfast i ko lesi pe motun ya ka ko lo don ha fie ma ko ne po ko fie nga ha lo fa ngam ya ke ai ha ki a kon uhinga ke malu i hu fa nga fa ta po ko ka ka lava ke ta gi ngo ko ni pe pa ke i lo pe ma be fie ko fie ke to ha fusiare moe moe ko ilo e hupe po aka. Tako e si watu ki he taim ko e haia e ato ko ni. O haure whakau kau ka te au e whae ko ni. Ma uki lai kapa ko ni ke kai a ke a ko ni. Ke whae ai ngowe ko ni. Tako tupe kau ko listutu. Koe ato ko ni. E kau moe a he toko ni ko ni. I he whakalanga ngā ue ki uta. Ke whae ki ngowe ma ngai me te tepe kai te whakau kau. Ka pehe fōke te wāke tau si uperi. Ka ka pāwe alo ato o tōfu mania ko lahi ang, lahi pato multiply, ko tui pe e whawhalawa tiki mōri ke whakatau. Ke atu ki nusila ko pi, pato makai a astereria mo Amerika ke na whakatau, ma piki nusila ko fi mai ki ono ati kontena. Ea, neongo tautala nope ki mea koe ni, koe apia koni, e merevesi. Oku, ko te emfo koe ni, koe mea kulahi taha te emfo koe ni, koe sipoti. Pena i he whalaiti ko osi, pai ko whalaiti ane api, ka whalaiti atu ko e, na e whai ai ai tau seven aside. Pea koe fume a whakaririfu ia, ai fu whakavale vale pe a sangatso se fo, en ana wikuna katoa pe, e tamaitanga tātoku kehe ai mitret. Ana wikuna katoa tau seven aside,

0: ko e tatangi ko totami te waval totami te waval ki he fa he fa fini pe a ko ta programa fukeni o ko ko programa ko ya toli fo ya kau pe ko ala e i o ko tatali le re ya ya se fita hauri i he fa fini pe a pe fo ki ki a tukulu a fakava ki na fakahoko atu ai programa ko ni i he fa fini se vita ko tu pe ko le re ya pe programa he fa fini pe pe ka tukulu a ko tukulu a na ko i he la ni pe que au cafó que te cateco que que tata que mai mo proclama malo se vita
1: malo beto de te ma fra mari con ipan e que i he mai na to de foc ma fra mari con a que ta i lo que ai se fu a ea pe mo ope que o de ma ben ai fra mata que o fi ma fi fa no que ai a hata o kai nga koe ku kau na unha i whamiri i he poka ma whalau buk ngau ki muri inu si lani. Hangi koe nga lawe ki ai, o ki ngeni foki a e kau nga ngau e mbae mo tukuru o whakawa. Teita koe, tō tā koe ni koe kai nga pio ki tawa mei ha apai, mei ha ano maha ku umahino peka koe a e sio ke hingoaka ku ha ui a o se o tawa api hendi no silani puke kohe pea ko ulo tonga rea tu mea i he fia fini koe na ulawa a ahi mai ki he tau ka unga ue koe ni i puke kohe ka te tuku ke toki whakahoko atu e tuku luha no whakaiki ki a e ngā ue koe kulawa he ni ka te kamata ki teho no o whakahoko atu e tukunga koe uki a e ngā ue he lolo tonga ni o si foki e mahi na fitu a ki nga tolu koe na nau kamata o mai o ka topa mo e mai ta oku o si. Mi me kutoka wahi nga tolu na nau i he tapakio i a pere. Ai a ko Hawke's Bay foki a pe mo motueka ma mo e konga wahi o Nelson na nau kamata a o mai koe a hono kamata i nga aue. Mi me kutoka wahi nga tolu koe o mai pe i hono tori firifiri koe a pe koe firifiri a pere ke i mui. Ka koe ni kua whoko motu a pena autoria o lava ka ato e pa koe no lava ni te nau whoki na atou koe toe pe ni whainga koe nau ke i whaka osi osi a hono whao e a pere pe amoki na atou te nau nofo hoko atu pe amono au hani pe te nau tok whoki na atou i siulai sune siulai o whai atu he konga koe ia aia koe koe konga lahi o te whaki koe ia koe na osi whoki na atou ki tonga pe a koe tui o kei ngai whamiri tonga he ngai ahoni na sio fo ke ola e o mai e ka unga oe koe nita koe whatawange e anga ka kina tolu e ta tanaki koe ne whai he tauni koe mea lahi teita koe tupena mo programu mo te vita niula tau ka unga anga oe koe ngai uike mai koe taha mea lahi asi no silani i he whakahoko e ngai koe ni he whai tauni koe mahino mai o ku mahino ke ngai ngai anga ai alu pefuke tai ni mo hiki ki olunga i totongi o ngai whakamore e kawai ai kai ngata pehe whakamore koe ni he nofo whakaaho ki tau tolu wanga maheni ai ka uki ai pefuke mo ngai whakamore e ngai kata hange koe pensini kai ngata ai ka koe totongi nofo koe uhila mo i mai mo ala mea pehe ka whoki ha ngai whakamore o ku whi mau e he ngahi ngai anga ke tau tokoni ki hono wahe wahe mai a hono a hono totonga whakafoki pe aku asia me he lahi ange i he tauni a hiki o totongi no fō pe a lahi pe mo hiki mo totongi koe ke ngā ake mea lere mo a mea pehe ka kehi ne iai pe foke ki hiki wahenga i he tauni whakata o foke he tau kotoa pe lau se ni ki pe ke houa ka tokonia ki hono tokoni ki hono whakarata ngai whakamore koe ni ka e iai pe e toki mahino he osi e to ukaio e tauni i he konga ki mui o sune ha o ato ha whamapopo whakaluk fua ke tu kunga na iai ola e ngā ue tauni kai kehi koe konga ua ki pe ia pro kalamani ka kofa amu e te vita ke tuatu mo ai whakamare koe ni whawhikarata a tukulua tauni wa no ne nga we he kataha ko bo brothers i puke kohe ta kai nga tai kana to ko ni fokia ki ho no ki ta mono falo to i ko ni kataha ni ke na o mai e na ka nga we me tonga ko to fang fu ko ni wa wa ku pe u o ge fa nga to ki o mai no ve mu ti sema ko fa nga ko ne o mai ko nga ko ni ki mu mai ko ni ma ko wi ke pe ne to pe fa na we he ni o na ha o ta ko ka ta fo ko ni ko o na o to vesta po ma oe ngai mesta polo ke ke ka te tuku ke tuku lua ke ni toki hanga whai ki ke ate ngā oe koe ni. Ka koe ma pe ma wha mālo o ke tau kau tangata mo kai whiwhine una o ngā oe tu uma oe ngai ngā anga koe ni una o toko ni ki hono. Whakaloto i e ngā oe anga ke o mai ho tau kakai ke ngā ngā oe pe a te whakawhiraka te tuku lua ka ki mamahe mai ka tuat ke mo toki whaka ose polo kalama te vita mālo.
2: Malo hopito e maupainga maari e te vita kao maa se vita. Si e whakahoko atu pe i motuan ko ki ngoa ko tukulua whakawa. Ko ku lere mai ka mea apai fine eki pe i mounga one pa koe tangata eki pe a mei puko tala apai. Pe a mawafani a whao aisa ke he walua pe a osi pe a mau hiki fonua mai ki loto apai. Pe a sio mau tangata eiki ua ke aha mau aptuku hau doha mau apikoro. Whakakaukare wai tangata eiki ke ne si hanga o fetuku mai mau tolu ki tinu sila no mau o hanga tonu koto kotoa mai te ki puke kohen. Na ha tangata eiki ya mui fine eiki hau ta evisa he walu nima puke walu ono pe a haua e kau tamalalahi au. Na utoki haua he wafe mātaha. Pe a koe ngā ue beni na haue mau o e kuongo mātua ngā ue ai mo whangatua whaafine mo whangatoko ua pa aku mau kei ngā ue ni koto kotoa pe ihe ngā ue ni. Ko e ngā ue ni ko e kau pālangi una o unga unga toko fito. Ko e kakai anga lelei au vito e ai kakai koe nuku mau ngā ue ki ai. Pe a koe ngō ue koe nuku nau tō ihe whonua ni pe ko puke kohe. Ko e pateta, ko e kāloti, ko e kumala, ko e kāpisi, ko e kori. Pea koe tō ngā ue o e feitu uko nōk maui ai me kamata ia i he wike whaka osi o katopa, pe koe wike ulaki o novema, kamata ia hono hāwesi o e nau ngō ue. Ai aku nau laki tō nau tō luia he winta, pea nau hāwesi ki he taimi māwhana. O e hange koe mea nake lawe ki ai a se fita, na e kore ki mua ia i he COVID he ngā ue angani ke o mai, hakau ngā ue pe a meitonga koi ngā koi sio kai ke kei mao ha whainga maari o ka kai e fonuani ke nau whai e ngā ue pe a nei kai ke tāri e pure ngā nusi la kou hia pe he ku tolahi kau nofo tai ngā ue i wāhenga o kalani i he osi pe koi a COVID na e toi kore atuai he ngā ue o tāri ai he pure ngā nusi la ke o mai ai kau ngā ue da meitonga na e angarewa e ngā ue ni o omi e whainga maari e koi ake motu a koe ni ke u alu o mai e kakai pia me he kolo tupu anga na u alu aturewa ki vei tongo o mai e pānau tō utupu o na o mai o mau whainga maari i he ngā ue anga ni he mahi na fitu hange koe mea ulawe ki a se fita pe a koe te pistoi ngā ue o na o mai ki ai ko e tā e ka pisi pe a moi kori. Ko e ongo vista polo e ua ko ni o kulere pe ia mei sānuari ki tī sema o kui kaike toi whakato uia. Pe a hange koe mea na e whakatano ki a hao ni se fita. O tui kono monu ia anga ia si whanau na o mai koe ni. O nau mei mei whaka avarisi e houa ni manoa ki he ono ngo fulu tupu i he wike o ku nau o ma ngā ue ai. Pe a kōpie fia au pito he whainga maare a honi ke u mau whainga maare a i pia moi toko ua noa koe ni. E mau mau a se fita o hau o tokoni. Pe a koe tōnga ia, koe tōnga mau tōru. Lawa ke mau whanongo ki he ngahi mea u o mai. E tokoni ki he langa ngā au e pia moi si o mai e whanau koe ni pia me whakatonga. O na u o mai o ngā au e o tokoni ki ho na u ngahi whamiri. Te agua i e fifia lahi i e motu ani. I e whainga maari e ne lava mai a ia se e fita hai ahoni o hau o whakatala noa mai ka mau tolu. Ko uhia ai mahu inga ko ia te fito i ke toko taha ko toko toa o ku hau. O ku makatu unga e ne hau ko uhia ko e ngā ue o sio i e whamiri ki e whatonga. Te a o ku fifia lahi. Ko ku wanga e ku sio i he tau o mai ki he whonuani o kumi e whainga maari e hoi mbo uini pia mwe noko taimi. O kika i hanga ue ia e COVID. Ko manatu i maupe e ku lere mai ki he ni ku eke mai he ni ihi. O kuke nofo i se ia tulua. te ko galanga o no ko ipuke ko o i uta i fama ai aku i he ku faka kau kau aku se vita pa mo te vita maka o e ha ha ki nga ue anga o ku te ha u faka kau nga tara maki ai o ku mau inga au pito ai mea ko e faitoton pe a mo e whanga ue ko e tunga faka ako e motu ania ku kai ke ulawa faka matala te tunga faka ako e motu ania pa ilo a ia pa ia te au hake ko e mea ko ulawe ki ai ko e ha e ngā ue ku te hao ngā ue a he fonu ani a e hange ko e whainga maari e ko ni pou o wala to o mai e whanau ko e ni pe a po au ko toka ngai nau tolu i uta i ngā ue o ku hoa rewa ko ia kune hanga toka ngai nau tolu i he ngā e nau mea tokoni e si hafi ngā i mo e nau lunch mo e nau breakfast pe a mo ave nau tolu ki he toke tā mo e ngai si e mao ke ke he pe i he lolotonga he maina fitu o kuna ui heni ai ka ko pamalo la hipe au ka se fita e ne ha o wahe wahe mai mo ne hanga hulu i mai e to imagino ki e fa nau ai te fito i mahu inga ai uhinga ko na uheni ai ka ko tu ko te fanga mari e ko ni ka ko e se fita ku ja ha o to e se hu i to ha o to e ta na ki mai e ta polo kalama e a te fanga mari e ko ni ka ko e
3: Mama bito e tukulua pia. Tevi ta koe koe hanga pika nila mika tukulua fok. Ugea tau kakai kuna umalawa fai ngai fatongea koe ni kohi koe falala anga kina tolu. E ngai ngau anga koe ni po fufuoloa e nao mai o whakangata amake ai. Pia ku ai ai ai ufafia fia fok ai ma e whainga maari e koe ni he utoko ni ia. Kene o fe i mai e tokanga ai ngau e anga. Pe oange whainga maari e koe ni ke tau inasi ai. Koe kataha koe ni e Ball Brothers hange koe ni wlawe ki ai, o kia ho tau kakai i New Zealand me i okalani ni pe tau te pito ki ngai wahenga koe ni uta, ni nau kamata mao whainga maari e koe hiri, o ka wai a whawa pe a monu ka inga a fok, pe a o makatu ngai ma e whainga maari e koe ni. Ka o ato e ahono whai kehe o e ngai anga koe ni me te ngai ngai angai uta, te vida o ku hiki foke to tonge no fohenga ya honenga koe ni vlave ki aita ku ilo ia he toko taha no fundu usila ko toa pe. Ine pe he, koe ngahi ngā anga ko toa pe, o ku iai e tau whanau he tauni, o mei mei hiki hono ko toa ai to tonge no fo, hiki pe amoe whakamore ko ia ki he ngā ake me alere, ka nā ku kaike wofo, pe whakawhia fia ka te ku ha o whanongo, koe ngā o ana koe ni o ku maa maa taha e nā to tongi no fō pe koe ta oe ne whā o te kai peke hiki. Kai ngā tai, ka aku i kai fōke nā o eke ha to tongi ki honu ngā o aki e me alere tōlu pe koe me alere koe ia o ku whaka au ngā he tau kau ngā o eke whai aki e nā o ae o ke whakatau pe moe awe ki nā o tōlu ki ngā hi whetu o whie mao ke awe nā o tōlu ki ai. Pe a utupe he kau taha ai me alere koe ia. Koe whakahoa ni mo ngai ngai angani i. O kia ngai ngai angani i kua o laka ke he wange au tolu ngō fulu, pe wange au ngō fulu i he wiki ai to tongi no fō. O kia ngai ngai angani i ngai ahoni, unau eke i ai paanga e tolu ngō fulu, ke paanga wha ngō fulu tupu, ke ngai ake me alere. Iene pehe o ku whawhiawhia fō, ke whanonga o kia ngai kau taha unau whakaatu i, o wahe wahe atu, a hono fua koe a ngai whakamore, ke whakalere i ake ki se ni te oku mao ke whoke ake whanau ki tonga. I kai ngā tai, ka he hiki koe ne ngā hito tongi, pa hiki ngai whakamore, koe mau whakaamu, ke iai ha ngai hoa ngā ue lahi whiunga, ke malawai a hono tāna ki se ni te koe ni, pa ke fua aki a ngai fua ai whakamore koe ni. Ngai koe ni lawe ki ai a whakawā, ma whi mai rā ki tā mo e kau tak ngā oe, he kau tā he pia fini, o ku e hou ani ma ngō fūru tūpo me mea ape o no ngō fūru, ai ma o koe e whanga maria ngā oe, ai tau kā ngā e loro tonga e nā oe he ni. Kau kia ngā e ngā oe angani i, hangai koe ni o ku ka wae bō brothers ni puke kohe, ka pau nō nō e ngā oe, o kia e whakawhalala ki a whakawā, ke lawa atu kumi hawhainga ngā oe pe i tua, ke whakalahi mai hoa ngā oe. Pe ene pehe, o tu e mahino ke a koe te vida hao whai pefi ka hako o si tu whakat fo ke lau hoa, mai hae, ai to tonge o kumao he tangi ngā oe ko toa pe. Ka pate ke hanga whai ho o lau riunga mo apakasi he fia fino ilo, ai hou ai no noa mo ngai fra more ko ni ai ta ta ko ni ko si o kei mahalo te nau i he ta hafe tu peo fai ki o lunga a ki seniti o ku mao hiri o to ngai whakamore pe o kawia i he seniti le rei i hanga whalau mai koe o fai e whakauka ngā ue he pia whiri ka ko ufa mahalo ai pe ki he kautangata koe ni pa mo kina tole kautak ngau kai ngata pe fo ki a tukurua ka kui ai a hono tokoni i a lau kau pe o te he pia mo siua mo i kautangata mo i kau tamo me he vahenga vei tongo. E te ita ko ilo peko, na ko hao foke, na ke hao ko tala api folaha, ka koe timi soka koe a vei tongo, ko utu kai ke toi hataha toi ai koe niku na osimana tolo soka i puke koe i weekend, me mahenga ni, Ka koe kusio ke ka tangatani, ko tu e nau foki mo ha ko inga tabe mo foki mo ha puti fo o ko tu te nau hanga fakate unga ti miso ka ave to ngo ka pa we sia ki tak tak ko nu foki mo ya ka ko e ko me ma hino mai me mo fata te fini a fo fi mari a pito ko e te fini ko ni to ka na to lo a Angela Stevenson a fo fi mari ki te ia ai ola na we o fo ka ho ka tata ni pe ka inga tai ka ku Mia e ne sio ke kaha au ke kei hoko hoko atu hono tauhi koe ni. Tēnā kua au whainga ta apu ke kohe. Mange toko ene lawe ke ai a tukulua. Koe toko lahi koe ki tau tōlu ho tau wahengani. O ku si si ai ngā anga koe ke nau whie mau ki nau tōlu. Pe koe lahi ai ta e mau ngā aue. Tutu ni fokhe putu ngā koe ne pule ngā MSD. Ke fai haku mi ngā au e pia ke fuakea ni fai ngā maari ngā kāwe ko ia ma aho tau ka kaino fufono a heni ki mua pia tau ki ane fai ngā maari e ma ae kau ngā au si ipa koe na ngālo ke kau e kai rewa ke tukulo tukulo iho sio he ngai ngā e a mōtolu koe ni puke ko heni ko he hae toko lahi ae kau ngā me pasifiki te pei ki tato mei tō ngā ae kau no fono a heni uku mōwhaka a ngai o ko he hae o hono toko lahi o mao ki ai
2: Alo, apito, se fita. Ko e anga e whakafuofua atu o ku ko ngahi siasi tonga koto kotoa i tonga kui heni katoa kui heni siasi tonga hau eiki, tonga tawa taina, ko e siasi o sisu kala sikau maanio ne ngai aho ki mui ni, ko e meto tisi. Te ko ni ihitoko lahia nau tolu, oku nau ngā au e pehe i e ngahi whaama. Koe nofa buke koe ni kuhai fuko norea koe whereo koe ni o Nusilani. Oku nau ngā au e koto kotoa pe i e ngahi whaama. Ka i e ngā au e koe ni kumausi i fuko tua i moe whanau se vita mo te vita. Oku kou lava peo tala he koe tu ofiha ni hono teke mai he pure angia e kakai e fonuani ke nau mao whakahoko e ngā auen. Oku te keike hoko hiwa pongpong ia kuri e here ia ka nau fokina toko nau ngai api. Pea ko fie fia i pe au ke ave whainga maarie ki ho tau fornua tupu anga ke nau o mai o maue whainga maarie se fita pa mo te vita. Ka ku hange koe lau oku ko fie fia lahi au pito e kukau e polo kalamani ke wahe wahe ato e lelei. Pe a moe mahu inga ko ia e ku nofu atu pa mei puke koheni. O si whakangā ue i e si o tau kakai una o mai e fonuani. E ku hange koe lau tau ilo koto kotoa pe koe taimi ku te hau folau ewe ewa mai ai ki heni pe ku hae tō kunga e te visa ku te hau ai e fonuani koe ke ngofua ki te ngā ue. Na uo mai rewa ki heni o mā mauwhaini maari e i utani e ngā hei whāma ki mauwhaini maari e o mā uanga nau panki ngā ue. Aku o whamalo atu peau ka te vita ka o mā se vita. E whafoke atu ka moua pe kutoe haa mo whehu i pe kwa mea mo fie tāna ki mai i e tau polo ka ma.
3: Ora, e sio mei hini te ita tu kat beka koe ka kou tui kong māo atu te whai koe neu kou iai. Whama atu beka atu kulua mai ka tānta he e whangamari ke mau pō tāna he pia fini. O ku ke iku sio ke ai o tu kunga maari e mea kotoa te ta koe whakaamu ia. Ke kei hoko hoko atu, kono ngā koe whangamaria koe ni tātātaha ke mā uia, pe kai ngā tai, munu ia si ka tangata me vei tongo, pe kia te fuku ni mei hoa fua, ko hou, ma ia e ki noko si te mei wa mao. Ia whanga nena o si o mai pehenga hi ngā kehe kehe, ka koe ni o ku whapitenga to lahi koe ni o mai me kou tupu a koe o veitongo, ta koe tui te vita koe whanau mai kou ta toko a koe ni ka whakawā, e tuku lua e me lava whakawa whatongia koe ni o koe whakamaro lahi kei, pa koe whakatawa ngepe ke whakaongongo, mo tawa ngofua, ai si ka ngā koe ni koe e wana amore whanga maani e mea pina autolo, te amore ki kolo, kai ke ke ho ho kwa tuka tuka ka ko dei da ya me te te fi ma ko ko tu ku la va tu ta fa ko ni ko ai
0: io ko fa ma no tu e se vita e pe pe he fo ki ki a tu gulua ko e ko ka we ni ha i hange ko me ku la fi ko a tu gulua e me fra fi fi a se vita ki ta fa no ngo ki ai i he fa hinga na wo mai he ku ta we lo pe me ko to ai ta wo me ko ki e ki fo nuani ka pa he kai ki te nga ue kute si ka ko me afika ola ki ya ne ngo pe ko ha ki nga au ka te ka ko fama ola ha ka tukulua i ne atala no a lelei mo tala no ofa ne tuku mai ko ni pe a pe he ku to e kau mai ai mo fa hinga no mai ko ta mei tonga ma ha ko me a pe a se vita ko to ka nga ki ai pe a ku ta ma na ki pe ki ka ha u ha fa hinga una fa fa nga nga au ko ni ke ewe hange ko kamata e se fita na lahi e pehe, pehe, mopehe, mopehe. Ka koe, bui aipe ka utangata, o ko mai ki nau tolu ke nau tali tali lele e whahinga mui mui mai e se fita. Koe, koe, koe hanga e kua kai, kua whafofa ia lahi apito, e polo kalama, pia totonu pe ke tau wako, a mea lahi mea. Malo koe ia peko wiko taptai mi, lava tau polo kalama. Malo apito, te ita pia malo tulua
3: lava e fatungea e fiafini.
2: Malo, o fatu.
0: Malo apito tukulua o fatu ka moua. Ko e tau taimi ku osi e tau toi tau miniti e nima ki e wha hoke wha ko polka maia ai ako tutuku ko ia tau wha hau pilo levu pe a mei hapai e wha hoko atfokia e nau pure ako ko whai whekau isi leri a tua koi pe a pehe ke palesteni e fonuani kini mapohola mo e sekretari ko siuta fusi lui. Ko e ka otpe fasikoni mo tau taitari ai maloa.

0: I mai mo ai ni. Roi ahon. Un au tufi tufi oro. Ka koristo tuku. E whakakakato ake whadongia. Ai ongo tamai ki. O tui pe uongo ai ki he loto, pe amoe loto. E tangatai haa pai, ko tonga pe, pe amoe fifini haa pai. E whakatangi tangi koe ni. Kore atu o moutoko ni. Tau teu teu pe ki ai, mo tau loto ki ai. Alofa sihova, whakawhainga mare hala whanonga. Kani whakatu uta, ai whenga utau whai. Pia lava lere i, ai whatongia koe ia. Pai sen.
1: Naro.
0: Whakawhainga mare koe ni, ia hake mea utokanga ki ai. Toi pe tau ki miniti e wha. Tukanga ki ai, tangatai ki ure a koe kento ki whakaosi mai. Ka pau ea mea utokanga ki a te vitamaka. O kou si o utata anoa karintau na whanawhana pa mi mestirio. Apa wah na mi uta tokanga mai ki ai. Pena ki lave mai. Ui ko tau polo kalama beni pa mai ot hapai. Malo bito. Ato pas ki paresteni. Malo. Ie
2: fa malo ti uta. Ko tarang garinta e pureako. Ko fala la pe au ke ho tanga tani, eh? Ko me ago na tu mai ko fala la pe au ke na wa ko ku me na tanga da. Sai e programa ko ni a ta fa ha bilo le bu ko wi ko ho tanga ta ko ni Kau ini orang tengah tani mamalo ya bintang community pura aku. Kaya kami lagi, kami lagi si ibe ni aku tahu aja. Tapi mau ni bela aku yang madua. Kau kami ni a tahu faham mau pilol ni. Kami ni apa iko tahu? Eh? Ka kau ni apa fikir aku kau kau apa iko kau iko guna aku itu lah. Kaje, kau tahu po kau tahu tahu po kau tahu. Ni aku pe si pelahi kau pa pe ke fai asiat, eh? Malo, kau fikir.
3: Malo, malo deh dah.
4: Malo, iya. Malo tu Dewi tak marinta. Malo lah itu pura aku. Eh, apa iko umai koristuduk? Ko tau kala e kua whai bami tamua bami he tauhi e kua tamaiki pia tau teki whai waki ai. Pria ko koe me maari hoko e o steu teu folau hoki au ia. Teke ai whai au ia te koncete ai ben ke pinga papa. Ko o steu folau atu au. Folau atu au ala to albao ewa ki motu bau. Pako taene hongo futuk te ngeu toi fokea ki motu. Ako wongo au ia ke te au ba ma he te folau o se mo e la ba so ka tau kau me fa ba no e ko i ma tu fa ta be ni da no go te to ke he at ba me me ta ba kin ka ma e pura ko hi fo pe ma ba to u be ba do mo si uta mo ka ure ka he
3: oye
4: ba no da mak ka ke lo tu be ta kau fa ta be ba mo Uta au koe ni Pai tau fa kaisian ni lau maari maani ni Tine haka pio tatak ki tau tolu Ke mea to tolu ki tau koe Ke tau pai kiai Ako fa lai ati o Koko ngato maalo mito e Polo kalamari rei e Ovat binta ka maa tewit Ako fa ki ati ki he Pura ko koe na koe mi osi tau taimi Ne fa osi mai tau koe
3: Iyo maalo mito Maalo mito fa sen Be kiuta Be ka tewita mo linda Fa asa kue ki Polo kalamari koe ni koe Fa pe fa kafeat Pea taha ku whainga mare a te aroa. Pea mu mea mai pa moe tau mea ngā ue ke fuaki i o tau ahau i septema. A taha ua u whakātonga i o tau ahau. Pea wha mā pōpa ki pē tau programa whai pē tau roto. Pea tua mafu mafu ku mau whawhetā i atu. Pea tala noa ku mau whai pe mo whaka amu ku mau roto mo mau rau maari. Ka ku mau tukot pē ke afto kupu mafu mafu a fiona. Whai milangina ho mau tāke kina. Mo mua a tatake mau whanonga. Kau mai presteni, ka mai hoi ko istutu ko tope Aotearoa. Pake mua mua, pa mau mui mui atu. Ma rot mokore katoa ngai tāpo kin, kresi aki ko sisu krais. O frahe toke tau tamai, fio pa mai lau maare maani oni. Tau tolu ko tope ia, pia fai po tae ngata. Amen.
2: Amen.
3: Malo pito.
2: Iyo, fa malo atu, fa fukau, pule ako pape, ki ongo, Kau ngau kaya akau fokeni na itu mata umu tau he mah ngau tangan tan. Kau dia ya kau kau falal apa kia kena wahai ye boleh aku. Kau ni apa tah aku toka ngau kia pada tuk mawai. Eh Palestine, mau mana tu be mau siu tak aku ulah ya uya mawa. Eh, kau ni apa tah aku kita toka ngau kia. Hei tetap follow fokus September kia apa? E te ke palestini pe mo se ke itali kakuya un motu ai e ta walu, Kaje, ko fa malo a tu pura ko babe ke palestini mo se ke itali malo apito, fa fo fa programa. Ta tok filong aki na ka tu malo apito. Ko fa ko e ta tai mi ko osta minite wa no ka ate ta tu aki ma ta fa no no pe ta tok hoko atu ki ta u programa ku hoko malo.
1: Wanga e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga moi Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maria i e topa pū ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri supermarketi pe mo ngai pausa o lawa ki ave ki o tau ngai whāmiri i tonga moi Pasifiki. U lawa fōki ki ave online i e www.digicelpacific.com ki e toi whamatala telefoni ki e whika noa walungiau tol whāwha whāua tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
5: Kainga e fuhu Hui ai sempione o OFC Pro League a Pongi Pongi. I o koe sa batea koe ni i he tolu e fiafi i he paake i te ni. E whetaulakia i South Melbourne pa moe Auckland FC, pe kohai e hoko koe fuafua sempione o OFC Pro League. Whakataulewa hao tikite mei he Ticketmaster. I ho whakaaunga i ho tikite i Eden Park ki he whainolo, e oto mea tikipe ho o kau ki he lulu tikite folau alu pe a moe foki mei Fisi Vanuatu mo Solomone, koe hape fonua teke fili. Mou wakaia ngea ki ai ki he tōtō atu. O i ai pe moe ngāhi polo kalama ma ke he ai mei he whānau ki he kakai lalahi, ke whakanofonofo a ki he kaumamata ki mu a he whaivalahi ai ongo timini. Lava mai moe whāmili a Pongi Pongi sa pate ua whaa ki Eden Park, tai mitolo e fiafi, ke tau pasi e ongo timi pe ko hai e fuafua whakakalauni ko e sempione oi OFC Pro League.
2: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Ko e tataimi, osta minite e wavalu pe a mei he wha. Langakari ene e pae amo tolo afrimahala. Taritari ake e ka inga niwa top tapu ko toa pe. Mo niwa fo ou mo tafai ki e polkama ko ni malo.

0: tala mai e tolo a filmu hala masanga tohi e kumana tu ko haina e fafangu ko haina e fafangu i polo kalama ko ni a e si kainga pe a mei niwa top tapu niwa fo ou pe a mo tafahi ko e uinga e pe ko e feinga maino kate au e masanga a e polo kalamani ka ko mea ko toa pete tuku ka te koe ke ke kini kini mai a e programani ko ha no uhinga pa mo ta mu a ko ya o e programa o e fia fini masanga malo opito
1: malo opito David te ko kore pe ke u u fanga te ngai tala pa tap ko to pe ko fanga ya ki me pa ma folarea ka mo a e ope kore ke u u fanga tuai tala malu ka kato e fonua pe amoe lotu. Ka o ato haki tala whakalato whare ki he ka ainga katolika. O nio top tap. Pe amoe whakatangi me pātere tahi palo kia i ai pātere visane petelo. Pe polo kalama whoko e ni te vita ku mahina ko e whakate fito peki nio top tap. Ka ku kaike tapue ofa ka toka unga apio hange peka te ofa ka kita. Pe kua ye, ai whakalanga tala no ai, ye kāinga me inyo fo'o, ka mai kāinga me itawhahi. E mita ki mua ki hoko atuko o fio ata pui pui tua mo tua whakahoha. Ko ki ngoa ko māsanga se loi, nā ku tupu pia i tonga tapu. Ka wiki whanua ki inyo top tapu hoku tau e on, ka tu e whoki mai ki tonga tapu he tau fitu, hoku tau fitu, o hange koe lau o tāluai. Ka ku hange koe tūkuhua e kau papālangi, you can take the boy out of the village, but you can't take the village out of him. Tāku pehe whakapāia he whonuan, ka mā e whakahemata he whonua murin. Nia ngō e nofolata i Aotearoa, tāku kai maranga loi fumaka, ka mō e tupuanga me i toke lau mamao. Tāku uhi ngai e ha whoumaia he hala whononga ko e ni, e tui mō amanaki lele, e kāinga, ke nau toko ni e whakatangi o kuwhai. E wita koe pēke tuku e waka kai tue whaiha. Mahalo kono taimi pe en, ka inga nio top tap. Hange koe tuku hua, kai toki taha ama sila mea. Kai toki taha ne ka inga me nio top tapu, tau te whito ke ka inga katolika. Ai whakatangi mai, ke te ki tau tolo ko awe ponua muri koe ni. Ane ongo ia te wita ku whai e tua meri, i whakatangi o ku whakahoko ku whai mai. I hen tono a pātere, nuku le whai, me inia top tap, ka kunea ngā aue he wāhenga mesi mō rā nui. E koe nāne o mai e, o hako mai kore me he tangata iki whai whekau me i toke lau, ane whakamaa pōpō ki mātoru, o ui e whakataha ki ai. I mua ke hoka atu te evita ku whafie fia au pita, e koe mou le rei a sosefo ap kotoa. Kai ke sō lai ki a koe, ka mai ka inga katorika kotoa be, a ngahi ngāwha kehe kehe nā ne tōwha tōngi ai, e ngahi komini o katolika. Pange ko e lau ko whāngai lupe la ake tō, ka ku kei mohu iwi pia so sefo ap kotoa, ko paka maa pōpo e kāinga. E i toke lau mama o, si kāinga maa atu mo tangipā, ke whai hatokoni. Ka neo ngō hia, kone kei tā i mua pē, e ngahi ngāwe kehe kehe o ku whai heni. Kai ngālo foke ne, tā i mua he tokoni ke pasirika sanga tātoni o patua i nuka lofa, tā ko tau mariu atu me iai. Tā ko iai nuku toi ala mai pē, e tō e tō fohe, i ala folau, whai hono folaua, i he whakatangi koe ni. Te mita te utoko hoka atu kaha mea ke tokanga ke ke ke whehu i mai, ka utoko atu ha whakaiki ki e umea ke whai. Malo.
0: Ko wha malo atu pe au ia e masanga ki he o kini mai koni a tawha koni pe mahino ka te awange pe koni mea kona ke lave koi ki ai o ku ikai ke tapu ia ke kau mai pa moni wa fo pa mo tawhai i nusilani e kai nga koni i nusilani o hange pe koni mea kona ke lave koi ki ai koe koe ofa ke kau ngā api. Maino foki ka te au a e meani e masanga. Koe kofe a e toi ono whakamahino mai koe ho tau whakamo ui. A e lao he ongo fulu koe a mo se se. Pea ne toki koe fuakawa mo tuā ia. Koe fuakawa fo ou eni. Nani toi tāna ki mai lao e ua kua. Ofa ke o tua a ke kotoa o loto. Take ofa ke o kau ngāpi. Adiku ke o mai koe e fiafini.
1: Koi.
0: Koia. Ko fua mālo ka te koe. Mahino au pito. Ka fua ki atua u kake toi mea. Koe mene o mahino. Koe hāho fua tūtu u mai lewa koia ke feinga e fai. Mālo.
1: Mālo te vito. Koe tau mua e kore. Koe whakatangi. Koe whare loto o vaipoa. Ane pe koe koe mea i te vita ko nia top tapu ke kolo pē tōlu kui ai. Ko whare hau ke whakahahake, pako hihifo ke whakahihifo, pako vai poa i loto maari. Pako me mei pūre mau pē a loto maari. Ko ului palo o ki ai vai poa, pako nau whare lotu o te sū koe maf top tapu. Pako whare lotu o ku uhinga ai, ai whakatangi, moe kore, moe polo kalama koe nio ku whai atu. Ko mata ke ngā au e ngahi ha-ha o nga tula ke whare lotu. Taku ngahi matangi, mo ngahi awha, ka mā ngahi mofuik, ka mā e sūnami nei takarosi. Paku sio e kāi ngā ki he fōtunga mo e tuunga lolotonga e whare hūwhangan. Ia to e tau ka hoko mai, mahalo he kaito e whaha lotu ia, mahalo e whakasio ha peitu ke whaha lotu ai, a holo e whare lotu. Naku toki mā e taranoa whamui mui ko tau kete o kui ai, Tane tala mai koe tuunga e whare lo tū kui ai, ka iai peha ki mo fui ke si si ia, e holo e whare lo tū ia. Ko iai ne pehele e whae fuku tū ai kāinga, pia whetu taki mai e pātere tahi palo ki ai, hen, ki a pātere nuku re e whae. Kui a ku o mai ai ha ngahi tikit, ki he lulu e whakahoko, a hua hiwa a kosi. Ko e ngahi pāre, ko e mea lere, paanga, a ko e lahi taha te vita, ko e lālanga e kāinga. Ona tu yo gure a ke mata la langa ka inga mi to ke la mama ko ya ne pe he ko u hinga ya me maka to ung pa ho ha he ti api ni ka ga me agu ma ri te vit ko ma fu ta ha ne u ko os ko to ko la yo ki na to lo ku mi ki to ko ni ya pa ka tangi o te ka ke na si o na to ri ne to ta pa u te ka ke na tu ta na to ki ne to ta ka wa so se fu ap ko to wa ko ma ta pa nga Mo toko lahi peo teke oyo sio i niwa. Koe fie niwa pe. Ako mea koku maari e. He tau tūku hua whakatonga. Ore peke hufanga whakatapu. Koe poki whātala ha matai e ua ia. Pe matai hapai, pe matai wawa. Kaku hange ku meri ane pe matai niwa. Moe ngutu i niwa. Kai ene pe he, o whaia e whakatang. Mo whakahoha a koin. Mau veke pe. Ke whakahoko ai ngāwen. Ko pakatangi au whai mei toke lau mamao, pakamanat, kau kotoa pehenia niwa fuou, pia mo ta wha. Ane koe whakarea na ke whai ane nai ane. Ki pakatangi au ku whai ane. Ko mea ku maari e te wit, ko lawe i koe tangata e ki pātere i niwa top tapu. Pātere vison e tangi fua. Ko pātere me i niwa fuou, mo eua mo hapai. Ko whakamalo la geni, ti hono kai ngai nusilani, i ho mo wala mai, I tau kaunga ngā aue. Mahino pe koe whai pehe o. Pakahako pehe o ngō, mui fie tokon. Nea ngō ko mou whanau tāma o ku whakapāia punga mui he lū. Mui vai o niu tōua. Ka koe tau ngā aue whakataha he lotu. Ma lāwa e mea kotoa pe. Koe tau piki piki hama. Koe tau wā wai manamu. Koe lotu re re i. Pakoe punga māloi ka kinau tōru te wita. Mahino pe kai tau nane o mai pe ia tikite kono ka inga he ni. Nengo nai tō ane pe whahinga. Koe tō kore tikite pe whakataha nai toki osi. Ako mau fie fia pe. Ia e tōla he ni hange koe whakatanga. Whakahoana ke whani nai. Ai ofa ki ho kau ngā pio hange koho ofa ki a koe. Pai pe hono tala tala holo. Mo uki e ka inga ki he ngā weni. Ko lawa te whakataha e ua. Ai lawa tufu mo tāna ke ha seniti. Ngahi tikite kua mau mai. Koe whakataha ono hoko he aho wanoa sune. Aha toko naki. Ki he holo katori katong. O sangato soane o evangelio o ki otala. Pau whakahoko he taimi tahataha pong pong. Koe ako atua hene kore. Moe whakatani, moe whakaa. Aki mou tolu kotoa pe. Ka inga ni o fuo. Ka inga ni o top tap. Ka inga tafa. Moha taha pe. E mōwam ke tau toko ni e sui pakatangi upai mi toke lau mamao. Te kai kaha taha tonga e whonua ni te vita e whakapāia he. Kaya ha taha pehe koe tau matawarea pe, e mohu ngahi whatongia ke heke heke tau pae. Wakwai ke tui e pehe ane o tōpta, e iaha toko taha, e paha matawarea ke oangeha ne tiki. Pai ngā maari e pe tiki te, pau ke ilahe pe tiki te ke oato. E toko hoko atu ke whounga ana tūwhai tiki te te mito, mua ngahi whika telefon, mua ni ihi e ngahi kominio, pai a whakaamu ke nā wāla mai. Ake, pai maha pehui pe pohato. Komesiare
0: fukahoko hitaimi koini. Malo te. Iyo kofamano atu masanga. Mea koni kutuku maiku mahino fokieni. Aya ko tiki te masanga. Ko fefe lewa ukaike to ke pehe ke faha konseti pe ko ha. Ko tiki te pe masanga.
1: Ko tiki te pe te vita. Ko tiki te pe. O nai mai peho mau inas. Ame mo inas yo Australia mo Amerika. Anga maheni pe te vita ke faha fanongo pe ahe ngahi.
0: Koya.
1: Nga wen.
0: Koya.
1: Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Koya. Pea tāna ke mai hana seniti mo e pati e tiki te, ke e whakafolau ki tonga e pati ki he lulu. Anga kulawa ni nai, o kufai e lulu he aha wahi wa ākosi. Te toki lawa atu kano whakai ki, ke amuiange te wita ka pauka hamea ke te tokanga ki ai.
0: Masanga, mahi noi ka te au te nimi, he nau pe pe, e ke he pe lulu pe ako, takoe ku tau whai aki pe a tiki te, te ke lava o tuku i mai koia te ke lava tuku i mai pe o kufia
1: ok ia te tuku ake au David
0: malo
1: pe pe pe fuke ka inga heni David ka inga nea top tapu pe o tau ka inga me niwa fo'o ka kua ka inga me he West City West Auckland pia pe te lo whapoi pe kia Philip David Peacham pe kia Numa Selino whapoi Kore atka ki motolu ka kumo whanongo mahe polo kalama koe ni. Me teke whanongo he ngalu ea, pe koha talanoa ko atu. Koe tikita ni ato tapu ke tufu. Koe mooni whatongia koe ya. Ia maka ki Evondale, me kainga ni ato tapu me iai. Pe ki he tau he kainga tangata tere isia i mangeri ka te vita fat. Koe kau ni ato tapu o kui iai. Ia resina vete ki Ponson P. Eu ke yai koha kau nia tok tapu ai piko nau hiki na tol te vita ke fitu e taha kai pahano il. Pia losehina, pia la losehina sanario ki Kren Ines, tangato pio hongo fulu, losehina. Tala tala tuko tau kainga nia tok tapu. Koe toki taha ai mei toke lau mama. Koe peke tau nofo kai te fai e hai. Peki o tala ke nau tau hika sane vivili, mwe kainga nia tok tapu mei ai. I wiri, tangato petalo sanere, kua vailea ai, kua man fonohem, savia na wakauku. One hanga ino kata kei feia. Oloho puri kwe kei usio kakoe. Kwe tau toki taha enu. Kwe tūtake mai ke atu hatikite. Kwa taha pe moe kore atu. Ke kau tau hi me kau katake o whakahoko atu ke kainga ne top tapu ho kominio. Kwe whakatangi o kufai atu. Kwe kuha ngā ue nia o ku peheke jahafu ngā elahi e whai. Koe tau taki te ehi hake pe tau tolo e tiki te whakamoti tiki pe ia, kua lawa ia. Te vita koe sekeritari he ngā aue koe ni. Koe tangata koe epenisa aho hako, koe iaku sekeritari. Koe no fika telefoni, koe noa wata, pitu ni mata, pitu ono nima. Koe tau hipa anga koe Monika vehekite Wolfgram. Koe noa ua fit, pitu fit, nima faa nima, nima hiva fitu. Tua sila ko fika watol he Garus Ev, Mankuri East, G-A-R-U-S. Toko lahi fuke whainga te vita ke iloi pekoa Monika. Na nau whehui poko Monika koa me ni o tuk tapu pekai. Kana tuk whakamahine Monika hai mau whakataha. Tiene ka waha mai me ni o tuk tapu hene tangata eiti. Motu au whakahoha a ko fika telefoni. Koe noa wata, taha ono wha, ono hiva fita. Te mita kwa tikite e tū whātu, pe te ke mea maa maa tu hatikite. Ko e tēta laini, pe aho whakaosi u whakaambu ki ai, aho taha wālu o siu lai, pe ko e wike whakaosi. Ko hui ke whainga i ke tānak, tau te fito ki he pati e tikite, ki whakapolau ki tonga ki he lulu o kwhai. Ko rea tuke o mai ho seniti, pe o mai e pati e tikite. E vita ka pau ke mea mai, ko e lai tikite. I loto he foi tikite ko e, ko e foi tikite hongo fulu ai. O ku tola e hongo fulu ke foi tikite ta, pa ke foi pati e taha o ke tikite hongo fulu. E vita, i tola pete au, maa maa au pita tikite ko ni. Ko tikite anu ka lofa tau ko sine tuutu uni e lau fritonga tuista, te nau wahe whakalai onne pe. Tā pē mea tiki, hau pēko tōho inas. Koe kāinga mi toke lau mamao. Tau taki nima pē tā tōpi, tau taki hongo fūru ko lāwa te vita ko ki mea reke reka pē. Koe ae ku kore atka koe ke whema hoa tikit. Pē tū taki mai ke ngai whika telefoni o runga. Koe tua sila koe na e tau paanga. O ku ia e tau tikitea. Koe pia tokon, telefoni mai, pē fitu taki mai. Kai ke ngata ai, koe group chat. I Facebook ha. Ok ilo ko maf top tapo sesu bracket placket capital letters na tata bracket uhi fokian pia so sifa piko kivak ko ya go ne administrate ta nga we ko ya ata pe ke hu mai ke fa ya pe hu ka pe me ke to kan ke fi ilo ke tikite itu ta ki mai facebook ko te ke ta mai ke nga fika telefoniko ela malo david
0: Io ko fa malo atu e masanga ko e ko mea mahu inga pe fokeni mahino mahino a ho ko fa lulu pe a wahiba a ko si pa ko na ko to a to mai mo a ho ko ke o si ke ai a tanaki pe o io ke mau o no tanaki ko ki ai a tikite pe mo se niti ko mea mahu inga
1: a pe
0: ko ya ko ya ko ya
1: ka ku e ko lau ka ke e ka ke ni mat malo ko to ata tau pe
0: ko ya
1: o ko ka ko lai pe ko ata
0: ko ya o maino maino api to pe ko ya maino api to pe me a ku ke a tu ku mai o fe ka wa ki ko ya pa mo e ka ko ku pa pe fo ki ke pe ke tau fo ka amu ki he a a ho ko ya he ma winga con o si hono tana ki pe fa ka fo ke pati ki tonga ki he lulu e masang. Ko fa malo au.
1: Ko fa e sio ki ai, ke ke ilo e te evita ke whakai ki i ki. Pe ku fa e lulu i tonga tap, pe ku fa e lulu i motu. Ko mea pe kumau tokanga ki ai, ke māu mai pati ka whakafolau ki tonga. Ko e feitu pakao ko ai lulu, pai te liha pe ki nau tō. Ka e koloa pe ku whakafoke a te pati. O hina ku putotongi hao tikit, pe a kau ho tikite he māu pare, ka nekai tika o mai e koe pati. Ai ko mea kumau inga ke o mai, ke ave pati. Toko e koe lai pepa kona utohe atai upare. Pe unga pare whakatoa mwe pare ni mango furu te vita. Koe koloa whakatonga, toto atu. Ngahi tawala lo keha mwe fala mwe fi. Mea ke heke. Koe koe ngahi pare. Koe uhinga eko unu eko ke aho tawalo si ulai. O ka whainga maari. Ata aho whakao si a deadline. Koe pae te holo mui ki mui. Kui ke whakao si a si ulai. Koe sai taha aia. Mandi e waka. Ola tu ta ha pehe mahina ki ni o top tap mo ni o fo o. Ai ko sai ange hono toki mu amai. O hanga la fina mo to. Tai mau pe to mu a he to mu. Ai ka pai la va mai ki mu nga hiti ki te o fra ma pop. Ya o pe tu ta ki nga hiti fika telefon me tu asila ko o atu. Pe a ta pe. Ga la ngo ma ta ti ki. Ta mai ka te fra ke. Ka kai fitu ta ki a monik. Ka kai pa fitu ta ki ke. E pe ni sa a ho ha ko fika telefon ni. Au ko fai nga mari. O hi pe ta group chat. Maftok tapo se su na tata. Mwe ka inga waipoa ko toa pe te vita. Tata waipe. Pe kuke seas katolika, pe ikai ka kuke no foi waipoa. Pe tau foi puluen. Mwe kata ka toko ni mai. Lava noa pe mea ko toa, e tau wala ko toko toa. Tau ngā we faita, pa tau fia fofan. Ta no foi eiki e loto e te ki tau tolu. Pa e malawa e mea ko toa pe.
0: Io ko fa malo atu masanga ko tu ibe fa fa fa pito no tu kwange mai ko ya ko ne pe ne taha ke te kore pe kante ko ke to ta atu ke to o mai pe ke ku mai no ni ku ta programa pa fo tu ma ba ke pe programa ki a pe ko a pmana i he de to na tu godi ka te fi ma u pe ke o mai ma u pe ke tala ma u pe pule lulu me to konaki ko fa manatu ko whakamanatu.
1: Malo te mi.
0: Ia pea me polkalamani ko whakamanatu. Kia ki nga tolu ko toa pe. Pakol tui pe. Hangi ko mea koko ke lawe ko kai. Te isi ke lulu ko na a pasilika ko e tau kousi e masanga.
1: Oi.
0: Owe ngalo ngai kalapu. Eh? malo na mau e pare ulaki e kalapu ngai kalapu e masa eh e kuia ngai kalapu ke o ngalo a kinautol e ku kawia i he tokoni lahi au pito au pito ngai kalapu ia tatau pe fulau me tonga lotu a komo family ko e kau kawatonga ko e kau kawatonga ko e kakai ofa mooni mooni e masa mahalo ko mea pe
1: ko manatu mai ia koi
0: ko
1: ha ki ai
0: io ko ta
1: pa nga mare fo ko tanga ta ko sio di bayang ina ku lot o awa sio de ka he pou pou pa mo no nga foto te hina mo fanga to pa fin o ke fui vilahi ma o ka kai pe he ku na u lava to fa tongia pe a lot of veke veke mo ma fan e ni va top tat pe ko si sio ai pe kai ka ku hanga ko lava ne nai ku so pe tala ko te ha mi ni wa
0: Io e masanga ko hiko ta taimi e ko tuka tuka te ko ta pau te ai ha me a ke ke ta na ki mai ki mua pa tok ma vai ka ko me ben ta ko ta na ga tu te u te tu ta ga ke kamata pe u ke ka u ke ta la pe i he wike ki he wike ho no fa manatu ke na to lu ku ya na te ki te masanga mo tok te tu ta ga ke o mai ha ki
1: malo
0: mea ke u kawat pe moau i he te mo kainga ni wa mo kainga ni wa fo goni kainga ni wa fo goni o ma family bo fa no ma jai hanga ko me ko na ne ko ngo ko mea ni u tap tap o ko tau kau ko to a pe jai ha o ka pa te to ata foi pantolo ta fa ka fo fa au pito au pito mea ko ko
1: kului kului ta hanga oi
0: ko ko ta na ka pe masanga
1: i mo te pra o si ko fio ate fa malo ke ko ka ma e poate nga au he le tio PNM, PMN tongen, i e omai e whainga maari ko ni. E a, ko whainga maari e ni, a ku tai tai taha e ne hoko mai. Ka ne ongoi a ku ate wha maalo ke a koe, ka ma e toenga e kau nga au e, i e omai e whainga maari e ko ni he e whafini. Ka i ngata pe e whafini, e tato e polokalamba pe hinga he wiki ka hoko mai, hange koe mea na ke e lawe ki ai, ke tau tau wha manatu maupe. Ai lahi e tiki te, mwe taimi ke totonga, mwe ngahi ala mea pehe. Paka osi ko korfa mwere mora, ke kai nga nio top tap ko tope mo nio fo mo tapa. Ka kwai ha paka ho haa e tō ki tu. Kai kai kai ngai ke tāna ki tu unga, mwe whanga maa po opo ku ke whai. Koe ware peni mei moto. Opa peni he tau ngāwe, toko nia si kai ngā kukatangi mai. Paku amane ke kai ke whaka osi peni e mei toke lau. Ka te fo mai pia fo ipuru mei toke lau mamao. Mei nio fo ou, e kaha au. Tau whatongi hape ke whai tau kei mo ui. Ka nengue kwa te korfa mwere mora. Pai nā whakauha e tō ki tuka. Tā hūwhanga he lotu, ka mai ahoe pende kosi a pungpongi te vita. O whātka koe, a pēke toi ngai kau ngā ue, malo au pito, tua whātu.
0: Iho, ko whamalo at masanga, malo au pito, a e prokalama pe koutui pe, whanongo mai a se fwap kotoa, pe heke kau tau te hina ko nā vayangi nā, kia soeri mo me. Tōko lahi a pito pe ka inga, pa koutui pe te tawala, ka kia mea lahi. Mahalo ki foi tiki te heka, pa kua foi tiki te tahafi, foi tiki te o fulu e pantolo. Sio ku tau fai pe whenga, ko e neongo pe ne si, ka tawala kotoa ke kia mea ia e lahi e masanga. Ko fa malo apito, ka vlere por kama ki he kia fini. Malo.
1: Malo te mita, ofatu.
0: Ofatu. Ko e tau taimi ku tuita minite fitu. Tuita minite fitu ki he nima. Te wat pia ta foi fasi mtau tai tai ai ki he nima ko hoko nima e whama a popo ai tau programa ki he ahoni pia to ki hoko atu ko tau programa whakasko e ki he whiawhini i he osi wanoa me he nima whaka hoko atu e pātelsa ne mai ai toko ni whakalau maari e kau o atu pe tau a fasko ni mtau tai tai ai maaloa

ko e tau tai me ko o se tau mite taha pe a me ni ma pe a ko fa malo fo ki la valere tau por kalama ki he fia fini fa malo garinta na lo apito hono fataki mai a ngā ue ki he fia fini pe a pe fo ke ku fa malo ki fa se kau na ni fakawa e tau por kalama ki he ahoni ki a me sias to kai kolo lo meri e matoto malo apito hono fakawa e por kalama kagehe programa mapu te malau ko fa malo ka tata din ta manu atu babe ka ina lei uke uke la valele e ta programa ko ya babe fo kalinta programa ko ya ko tu ko ai ton high school at fa malo ki sekretari ka maria longo po at ko toa babe fo ki ki asiare moi moi e la valele e programa ko ni programa ya ko tu ko sia to tai fa malo at sekretari ki a te vita kata ofa pe be fo ke fai fekau ka taniela fanga ai uixa na lo lava ai proclama koia pe be ku fa malo ki a weina i London tu fua mo proclama koia pe a etau ngongo pe mi Australia ki he ahoni fa malo atu ka kautonga mai lei pe a pe fo ki a Venus ta mo pe au i he proclama koia tano e mala espoti fa ka fo ofa apitu si a ngotangatana ki he tu koia nga fe au hipa amana ki koia ko mai na ka tu pesune ku kamata fe taula ki nga itimbi fa fonua ato ku fa malo ke por kala ma koia ai ako tu tu ku so se fo mi apa ki pure ako ki a ke ta po ka patiola moria pe pe ke se ke dali ka merves fe ao i por kala man ato ke ku fa malo ke por kala ma tori fe akau ki a se vita hauri pea pehe foki ki a tukulua a e proklama koni ne lava lerei koia i e fia fini. Pehe ke proklama koia tau fahau pilo revu ki he pure ako ka isleri tu akoi paristeni ka kini mapohola pea mo siuta fusi lui lava lerei a e proklama koia pea atu mo e kufamalo lahi apito apito ki a masanga se lui i e proklama koini a te teu ki si wha whenga ke langa koe whare lotu o niu a toputapu sas katolika wha malo at masanga malo apito la valerei a proklama i e fia fini pe a tau tui pe hangi ko ngahi ako tutuku ngahi kolo ngahi whenga koe au kufai ke jaha mea lahi ia jaha mea lahi koe mea pene taha koe ngalo koe a te au e masanga ai kausotia tutuku e kuia foki ai fua kava kausotia tutuku fred for nua mo mea ki he ki ngahi whakahawhi mo ui pehe ni ka pau nai holo ai whare e mea kuia e na fua kava na tolu ke na tokoni e te whakoni te te umai peke toki a tala ke o maha na utikite o ave ki a ki na tolu koe koe tawhaake ni koe o e tokoni ko ngā ue whoki ai wā ko ia a sotia ko e tokoni ki he mo ui ta ko e whamalo atu ke toko taha koni nai taha mai o whakambanatu mai tala mai te vita ko kulau o kuke polkalama pima kau sotia ka e ngalo ia ko e ikai ka e ngalo ia ka ko whamalo atu au ia o whamanatu mai a e tafaati ko e ni ko ia a ku whamalo ko u Fafofonga ea pe au pa morinda e mafaka malo ka kumotolu i he lava lele i taunga a proklama ko ia i he ahodi e a mo te whamana tu pe foki e tau proklama ko ia i he wike ka au pe a me i he tolu e fiaf pule lulu ki he hono pong pong i tua pule lulu ko ia o whamana tu atu ka kumotolu ka whanongo ai proklama maari e au pito au pito neongo ko e po uri ta watu apo i he po pule lulu ki he ono ka ku whafofa pito ka kai na mui mui ngai programa ko ia ko wha malo ka kumoto pia ko wha ma wha manato atu ai pepa mo i tau programa ko ia ki he wike ka au ki he tona ka au pia me taha ua ki he a ono e fiafi o ku ia i pefoku ngai programa ku tu upau i he tōna ki pe a kuia i mga i programa i a whakahiri wike
ko hiko e lahi ko ia ai ngahi polo karama ka ku fai pe fe inga ke whaka ka kato kotoa pe e tau ke aonga e tau mea ngā ue ki a ki tau tolu community tonga ko e mea ia ko ku o whiliuri wa ke ai ngahi polo karama ko hui ke aonga ki a ki tau tolu ko ia e whaka mālo ki a ki mo tolu pe a ospeni te o atu pe ha ngahi hiva mo tau taritari ai ki he programa whakaose a honi whakahoko atia e pātere so ne vahe a he programa whakaose ko e tokoni whakalau maari e ia pe a hawa e tētau programa pe a kou ke kore whamore more pe ke ak motoro ka inga tonga ka baune a tō whatongia me ke ke tau pe a mo e whatongia o e ahoni ko whakafonga e atu pe au pe morinda e makore whamore more ka motoro ke mu whamore more i ange ki maua pe a ko whatawange pe na e hongo lere ia te tau ngai polo kalama i ahoni o ta tau pe a ngalu ea pe a ngalu o pe taramunu watu to e nga whatongia e ahoni taramunu watu ke ngai mauanga keresi a pongpongi whatawange ke tau mao a au lere i a pentekosi a pongpongi malo a pito te ta tau atu ai pe he ka e watu pe a tau mahiwa pe a tau hoko atu ai pe ke tau programa whakaosi whahoko atu ia e pātelso ane vahe. Tak tai mi ose tau miniti e valu. Ose tau miniti e valu pia mei he nima i he fiafini. Malo opitoa.

Mai nana wa kino koni pukani pa yen nana tea ka tea tua men te paipar. Hoja kukure in te peka te pana ni ka meuri. Na koi mi raora ni ka pene. Inano naran nara ue are Yesu Kristo. Hoa kam na pene ni meuri. Sarimua ni kani ya tea tua. Inano nara tataro. Satataro na koni tea tua. Tea tua are a kia tokina. Are te sakari ki pai. A te mei au met. Si pōpera ki metam. Nko e ako kakannatu. A ako na nuang. Sa kia taro ni mimitungi mu. Pasi me mer. Pasi ka kua ua makam. Ko kururoi nam makui. A o nam tangira. Ko angati ota. Ibukin na raki ota. Joni meki. Ibukin na rana no uowa. Tera ua ya kururoi. Musirawara men kura kaira nako. Ao arora ina non te taita uana. Ina non ne poakim kai kopusi mair. Si uko ukori ko te uwe pa saki tangira te aka kini ka te iriki te uana. Ira di kente roiri. Menge nani. Ao roni ira ni makan tamne mari roiro isi pupusi iku. Pako na kairi iro roi. Nangani ira kakawa kina. Nangani ira tapuna o mimitongina. Pasa o ngane poiku o ni kakauongo roi inarun te kouwa o te isaki. Mei mua nei ni karukua tokina. Irau ni Yesu wa rawe sikane i kondarana. Amen. Ana te aka te atua i bukira inarun sita iriki ai. A iriki paro warawari. E iriki mento wangirio ai meroku. Mero kone makorona e te pui me uoa. Hawa kipuna i ka ua pui me wanua. Ntoki ni kipuna e tene pui me towana. Te wangirio e mero kone makorona e te pui me uoa. Hawa kipuna i ka ua pui me wanua. Ntoki ni kipuna e tene pui me towana. Hawa kanga i te aka ni kipu ai kai. Hawa eroko te sakorupo ki te mena. Hawa nki yunga ya kaunteaka. Nki e atai a paere pakau Yesu ne kea kai. Ao e sisira kina. Te rā te tua e mua te korakora. I puakon tua ne ka pene. Ao e kaya kai Yesu. A iyo te tua e mua te korakora. I te rēra kam nao ngora. I ova e atuara. Ao pani i ova e si te mena. Ao kona tangira i ova. A e atuam nanum ne ka pene. On tam name ni ka pene. On wana wana ni ka pene. O kora kora ni ka pene. O ayo te ka uo. Kona tangira rom. Na yerun tangiram. Iponi rom. Aki a te tua te wana. Aya kora kora riki. Na kon na ikai. O ikai ana te aka te atua. A ika atapu. Nani mimitong. Maisindara kaya kana kon sisira kine kaniku. Awa sisira kine kataunako. Aki kona ni pero ngā ki roi. Ken nana ki roi. Numaisin tetai. Awa rakea kana kon neka ki sisira ki aikai. Ana poni kariki ita yeni mengongo. Ina nui aror. Mese ki ayo waro ni Yesu ni kaya ka ati sisira ki tetai yei. Ki tawa te rapu kin. Ki aan te sisira ki. Yesu webu simaya te sisira ki. Meni kariki yango yei. Payongan nanga te kaya ka epipiti. Awa te kāntaninga, ae si te wana. Awa taku te aka ni kiupu ai kārinea kiupu kera, ai ka wapui me ruewa, tene pui, awa tene pui me te wana. Awa e taku Yesu, ai o te tua e muan te korakora, i te rēra, kam nao ngora. I o wa e atuara, awa pani i o wa e si te mena. Awa kona tangira i o wa, nanom ni ka penea, ntaam neum ni ka penea, awa nuwana wanam ni ka penea. Awa ni kora kora ni ka pene. Ayu te ka uwa. Kona tangira rom. Na yaron tangiram. Iponi irom. Aki ati tua. Aya kora kora riki. Na kon na ikai. Ayu wa nakatam ni Yesu. Ya on te aron natua. Awa te kaya kaya pepit. Na kon te sisiraki. Ya on te kantaninga. Aya si ito wan. Sipangara ra sinakai ni ipuka ni paye. Inano ni meur. E kangai te akan. Katam ne yen te arun natua. Katam ne yen te arun natua.
Katam na iyan te paituan. Punti kariki iyong. Tukuro tam na inanunti iyong. Iyon taraan te paituan. Ayaw kong. Ayaw kong nori ay inanunti warawari. Ako pa ili kita pewa. Tapaninin te tam na iyan inanun na miyong. Inosin ako ang tayin ako. Pati mokul. Ako te kaya kaya karawnan. Iyotaroy kay pamen na miyong. Ay no sina ko yay te makul. Ari na tam ni. Kira pa te te paito wana yay. Ti yung wa kakawa ki ipukira ina nun te tay yay. Ika kewe na kuira ka tam ni yan te arun na tu. Ay kapa yay karap. Awa ki kunan na ta ki ken nora ki. Ni ka tam ni yan te arun na tu. Ari koro yay yesu ikay. Oye punikosin te arun ay pipit. Awa te kayaka. Ay tiri tiri roi. Matirang kan ni tiro na tua an ari sinakakairi ye. Tirang kan ni tiro na tua an ari sinakakairi ye. Anakaya ka Yesu inanun titay ye. Ipuni ka mea tata o ni kawata roi na kuir. Arun tiro na tua erap ay yakikunan na taki. Ay ngayya tiyan wan. Ipuni puputo roi. Iyon si makurian titangira ni kuwaw. Ay titangira ay konan si noraki. On rapata i rōra, kana si pene ni makuria, ngai, on koe ni meuran taina. Ni mua ni teran te kayak, au e tiri tiri rō iein, aru ni kairai e te rēra, na kontangiran, me o ni mekinan te atua. Ai o are ponna ki pōu rōn te sasira ken te tai ei, au an e rio ta rō iei, na naka kuau an te kipu e tene pui me tenua. Are ka kuau wā rō iei, pātangiran te atua. Ipunna ko menna no mni kapene. Tam ni mni kapene. Wana wana mni kapene. Awa ni kora kora mni kapene. Me ko nang kanga antangira tietu wana no. Dam ni wana wana awa kora kora mni kapene. Kana etu wa yuko nantangira rom ari irarikim. Ari yei kainan wana mtangira irona. Anakaya ka Yesu wei. Ia ki kataye ni ka aki a pōnganan nari a ka kua ua i utaye inanun na iatua. Ikai, au e kataye ni karapata roi tangiran te atua inanun te meu nōmeta. Pā tangiran te atua, ena kina ki roi, au ena nōra ki roi inanun tangiran rom na iarun tangiram iponi rom. Arun ti tā meari ari roi rei, pun rapatan tangiran te atua i rom. Nanum ni ka penea, Ntam na yung nikapene, nuwanawana yung nikapene, o nikurakura yung nikapene. Tita Mary ari roi roi, naruna ni roi pa yung nikapene. Akita ko pa iri ay nikarawa kinakun tisata na payak, kitisa kamaruak, punikatunuan roi tangiran tiyatun. Tangiran rom na yarun tangiram ipuni rom, punikatam na yan roi tangiran tiyatun ay rom tiyomet. Pangkana ko tangiran tiyatun. Ako na tangiri yana pe ako metan ako. Ang kana ko tangiri yaw met, ako pun tangira te atu anap. Katam ni yan te arun natu. Ipuputo roi me ni karawan, ako nora ni kainano ya rom. Ay ako taku yay pa ariya ini puwaka ki yay. Saki kunan na ta roi yay, o na mekin na roi nap. Ni karuko si kunan din roi inanun na yakainan. Awa yaka nga. May sintetay, ako si Ponora te pa iya sinakaroy. May ibuki na paasiraw ang katapaya kiyay. Ako si Pekaya te kitan na nakikan na tay. Ntapetay, siya ta kay nanor. May ibuki na ang kiyay te meko. Kitiya kita uroy na kuyay. Ako si Kararuay na mayay. Katiran nomet, tira wani kapene iyarata ibuki iyaror. Away muararik, arakay diripay. Mea ki aiane na koeira. Kunei ka ia ka kini meu a ki nori Yesu i roun te sasisira ki a iun o i roi a iu tai. I buke nei o e katere a roi nte aro a iseki. Pāki ananun tangira nte atua kana kua ki kona nora tarim a kaina noiku o e kanika meu aki i roun. Kunei yona pa te kanga ngare untapena pa ia Yesu May yutay ay bukin te kameo, nte tapes.
Irouni Yesu, ao ka ngā ki a meninan na mutara meuri, kana kua ki kona amuan na ngapei, ni upua ka are kaina noi kon te tai an. E katiria roi a iyo ngi e ka ngai. Wea de tapas na sin te amet. E na tiri tiri pasia ki naro na pāki a pōnganan te tapas irou na raue. Me te amet a punti saka kururau a kanoan te tapas. O e na mimitong meni ka kanna tu te tapas, ngana ia i karauan te tangira i roun te amet. Ne pōkin te atua ina non te tapas, e ak si mena ina non taro meurian, me e mena nape, ni ka kururaua ni mokuria i karo roi, aon tangira. Pāia i ka kupon na mekini, pa akani karaua ki, au akani pōka ki ai rom ni meum, au pon na kande pāia i ka konaria i ni mokuria na kuia rom. Ane roi tamne in tetua ni kuaua, a ewene ina non te ote te mens. Awari e ka tamne ia Yesu, na kontangiran rom, na yaron tangira mui poni rom. Seki tu a ika uo peikai, a wakina pe kokoro na. Ma ayo ka paran roi na non tangiran tetua, au ka tamne ia na imetau mengkwe. Ea katapanina ki roi ayo, naroni Yesu yon tepe. Ao mete na yon te kaipenga ki, ibuki u meong koe. Gisiria ini mete, ao mete ibukira. Paka tamne iyan te aron natua, are si kaina, meni kawari kia. Inanun naratarataran, inanura, mea rayong. Mea makuria na ikaroro ini meur, o ni kinar, patano ni mekina Yesu Kristo ni meur. Are uotana, pate kukurei, te rau ao te kakapai aki i rau un te atua ni meu ran tainako. Sina kapai. Ao sina kapene a iyo na rasitaro ni kakapai. Sato taro na kon te atua. Kam na kaputohan na apa mea te kakapai aki. Kam na ninikuri an te roi rei. Ao kam na kanini in kami an te roi rei. Te ikapua na puaka ka te omet an te puaka. Kati ime toa ia kana me mera na nui. Puo ki ia kana kainano. Puo ki ia kana me mera na patai. Karine i omet. Makuri me te tangira i bukin te ue. Ao ki maare i rei. Inano nu makan te tamne i ari roi rei. O ene mene i ora ni kapene i re. Ana rau mea na kakapai a te atua e muan te maak. E te menden te nimen. E te atua te tame. Yesu Kristo wa etenes. O te atua te tamne i ari roi ri. Ngai o remuin na ki toki.

Oh, yet pa kanta panan ka Maori on bus mai na kwimte songra are ko mang tawra ine pe. Rani rai nanon te tairi ka tama ro ai yo to kono pong. Wo bi mete nu mo pong intela makai na yo. Ni me wo wata o wo bi mo ono wa kamna pe ni Maori. Oh, ko ne Maori. Oh, ko ne Maori. Men bananam ka ngra yo pe men ki de best Pacific Media Network. Banan ki de best me yon manukau Auckland, New Zealand. Oh, sinang ni ka haitau an ka karapara pa kai sa mga kais buak ine pe nanon te merung. Me tiki maare i rei te mea tuan te mea o ke te ike ke tabi meni ra nako sarokon ka the second last weekend of the month ay yo nang tabi te tai ke yon ka vaina sa mga roko nepe suon ke me ngen na ni o kai sabon te pega te banana ka kai ta uri ke amante bes kai ko na ndike am tai ni mangari nei ra pam sa ka mero ro ko ina non na wante tai ri kai yo ai na non te tai ai yo men nam ta pore ko ra me ye sinang ka kai ta wan ka kara para bang ye ni sabon ana ara kara para pa yo me te banana ka ka me uri on ni nga amante bes amai toro toro na hoi kai apon abu ya ta pa yo kai sabon te te me kai ki o nan ka nga ka bo pues sero kon the winter the da inta ka maitoro me kanga sa mau inang feels warm and hot to tonight at is nang ngayon sa pun tatu pa kate panan ka mauri na koy me maitoro nuwasa na koy whether you're listening from Auckland kito ang koy ra kung rami Hamilton kito ang koy ra kung rami Hawaii

0: Kere pata wea kina kara kwan te karo pana, e tiara mo te tana aroa. Kana koka ko ua pai uru ka kiswa te makuri, o tangire ni kara kwa mtang tang. Reita ki mea PM menu on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Komun kona ara pan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa onowa, ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni kara kwa kite yen tang tang, wabu ita pung menta tai are kara kwa kia ita kano
1: pana. Ko poa na maus ke ni ka pona kwa ndiriri ke ai. Ke toa yei men na musu e ye yangwa ka pona kwa kin ke ka poan ana aus. Ka pona kwa kin o ka poan te aus pon te pai erang ni mais men ka kwa arona me yangwana. Nga yare rang ka kawak pa kona atai pa ai me ka wai pa ene pepeti o na ke am ka nganga ka noko vaki. Yei te website e erang kinaki o men menu. Ayasen ka taurawaki men tirapata at the Real Estate Authority at settled.govt.nz. The website ay yo en akairiko o men ka paraparay kawai ipukin ka buwan ke ka buwan ako akin ng mouse rikin naron na ikay. Ka paraparakin kawai na kuna na kia ipukin ka mga tatakim ke kuna karikia iya pukam. Kuna ka nga antua ke noria payay na ka nga nga tiyaus o ay tayyan tua me pay ay kakunariya inuariki men natay. E mais kawai me ipupuok ay ka kukuna ni karikia o men noria na na website set out o kuna kuna ne pen download. Asan daira ki na kuni suwa ta yen tete na ron Samoa tonga. O wa mais ne pe pai ay ka kukuna nori na ron da yen checklist videos me pai rika ay ka kakawa ki ibukin puokam. Erang pepe ta ka puonga na kina o mais puokam e na kuna ni karikia men de website ay yo. Setout.govt.nz e kata urawa ki bukin men REA, REA Real Estate Authority. REA bundera pata e na meta o e te bukin me amri nirine i bukin ka buwan no karikia na maus o bundera pata e aka karikia yei aya raisins tan ka buona kwa jaus ke real estate agents men tararua te sua i bukin te kamakuri in the real estate. Kana ko yangwa ka buona kwa kin ke ka buwan na maus ke toa yei akwa taia pa e yangwa ka buona kwa kin ke ka buwan na naus kawara settled.govt.nz. Pa kuna kuna na tai kawaim o ni kuna ni korawa roi yang bepeiri e ri ei pukim o men karike am kouru e kumi ngoroi yei. Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu.

0: ora ta lofa kone me orte songra nam kong ra yu te tenga ye pon roe wa te minis o po te wa te pui metto wa nan te a tairi ke yo wa wi meten wan meske sinang ka kaita wan ka kara para pa kai ko te metto era dikira ngo yare mangare kam taini manga itara meta manga ira nanga tan ngam no khoira pa am sa ka mero ro gaina nan te tairi ke yo kone me ori a argan tani nga pa na koroi am mi ke nam tairi ke monte te mero ayo men nam ta pore ko ngora me ye menti a kuna ani e garoira na tata yare ruwa de meniske ai ponta beo de meniso e potia wati puima to ona me ngen nanis de de meto ndo ono kondina nka tanu ata ka tangira kana ko kia na koi a te pego te nan kuna ne be mai ne bo potia te meto ona te te meto ona kan ne sina ro ono kon ko ka de news men te week ena ko me hiron chau se no ka an recap de bai bai e kare ki de week ena ko kan tani nga pa ko te meto ira kira ka ro ara sina ma ki tanu kon jao wo wa kon me ore ki men banana ko ngara yo pi men ki best to ami ta tu ni tata yo chau se no kan te dai ki yo
1: PMN Kiribas.
0: Ah, mas kata betul betul mewah ya. Kau nak kari kat teman ngan aku ibuin pai ay karang kakawa. Pa anak kakawa. Ngaya renang kakawa ke bas. Nak kau ringko ina nanti kau ngora ayu ibuin. Kamen wakin men norakin tak mai turu. Ibuin isem de flu. Pa atau roy ngai. Tapi kau kau nak konbuk mai vaksin. Doran set ke kawar am kirini. Kamu nampen ini mewah ri halo leketa. Kiora. Nami kau ngora ayu biar min kiribas ni. Oh, ti tay ayu isi kan sih nak kau imito wana ti Pacific Autism Group support group ke te PASG e re ga garawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road i Pemua te tain kane men te ate winan te ngapung na kon chawa to wana te imin tabano ayon kane te support group meeting dates ke en garawaki ye yo te konapong wapi meten wan me te Tahun pung nua bi mea wawan nakas. Kini pe tahun pung debi mea wan November. Ngaya rekana agak mea availability inten daya kiki yesan daya kini inten ante cak kani. Kini pe nat dates kiri aku kana arun apa aku kana ni mekit. Tiaw debi nanti tinga pung nak pun tiaw tawana. Imin tawan aku kanga pun si de wawat tiaw. Ai dari kini nani ade kana ko kan ka pani nari ki ronon nai kai ko konan tar po na konte namba e aki wo wai suwa wo wo aki ono wa ono wa ono wai suwa ni mewa ki ko konan ne beni me ona ko ni pasgnz@gmail.com ki na ko na ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si ba ke to ye amia te ke to boni ai family members that he get on the autism kit or right the Pacific autism group support group on a book me a book in the mirror rock it already are an okonani popo ki I can can it they chiri the kono bong wabi me den wani me to kono bong wabi me wawa nokas or to kono bong te pi me wawa
1: you're now listening to PMN Kiribati

0: O kona mauri ni panaan PM in Kiribes. Ai kai am news ki am rongro am bukin te weekend na yo are asan kata urawa ki bukin nong ram ngay yare keke me kakani ko pa senarisu ko me pahaya ikari ki te weekend ayo. Yo kata ana te beyang at demena te statei men te pate ya te act MP Laura. Ibukin te mos are asan karawa ki bukia women kwa tenan sat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kunia imin na nakakaya pa. Te rapata yo yesa naki korawa mwiyo kwana. Ari yesa nakateya na nakai ni peaire ni kakiri kakaya anatana makuri ay kai. Yesa ni musika kin pa. Te rapata yo e nakorawa te pakamane na koya anatana makuri ay ka women na ikai. Te maisi ni mani ay na ena nakon isipi me, ni mewa tenga te tahara. E te akin na nepe rora pa tan kamakuri na rapata i kai a ke akare na takai ni beaire na ke rapata i bukin naro ya kain tepetepeke. E na kona ndeke pa nga kaiyan kana aki iri na nun a ya kain ni beaire a ke akare na. Esan te akin na temende te sarapakau in the US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tape nepe ni kapenia ya kona ni kakai ya kain te wa a marina a ke apisinako. Onimen kain te wan ta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kari na na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo nta in te typhoon sinalu ari ore a meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te buwa te mei re men na tapo ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pete ka kai e buke ya na ki ni men a ki atape Zuai mende kera pataia. E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kāia na korawa ia makuri. O men nora ai atape a yanga iau sū. Nā ki ai ka apua ai kai. O yasai ni kai. Yasai ni baka. Puan te pāni kiri kāki iān te nua te tāra ntāpu tape ua i onu siran. Yasai ni kana kua na ripos Caspi pa. Nkai puan te pā are tenu te wapi me rua wa ya paga na kontenua wapi me tenua de sans tenua de tara wapi me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me awa ta te bua ina non te paga ina non wapi me wanu te pon te pe wata bon pa a paga ri bon na ya pa e te wapi me me awa na kon si wa de tara wapi me awa de sans nenga nani o te ke na jobi semente e ye ye Terry Collins pa te kataupo yon de pa ai kai e pon nang ka nga nga ro na pa ya ki roi nang o ma ka te nonori na kon po pon pa na kon tai e ka na roku ka na nga ye te pitaki na kon de ma ke te o men de ke na na pe bang ka na e ko na de kan pa ai ke po na yan te nuate tara o wa ke ta ka nga nga ka po na ne pe Asang kai tan makuri o tan pe peire de la pata ka bosi grai e te mis samua ni usiran ni peire ia pa enang tona na ka pu e ka grai ia ni ka tua ridiki na kon ai ni ka tua ho wa diriki e te agi na te director e se umanu ulale mai mai teva matafai ngai te satara rua ta ka bo ai yo bu ken te pui mer me wa diriki pa eria i mo angai pa ena pitana tai ni waki te rapata ni ka pō sigiro ai ai yo. Te mai ngai yo e na kona nangania roi e tai ni mea ngā karo ai ka te mea roa on ka koroa karokoa ia wā ki ai yo na kon digi ai ia ka pēnian te mea roa ina non wawa te ririki. I wanted to song what I want in Kane can one pai e kari ki nanon te wui kai yo am news ari esan kata urawa ki men am ruin kare ki rongaro i bukin PM en kiri bes e na tigrai am weekend ai yo asa mga po na kon te weekend en aro
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kaula, pakalapala i atu, maori nam kong rayo, pia men giri basi, te taingai ai pon wanua te menis, i men te wate pui me to wana sina te me to anro anu kunam kong rayo, ni karukware po pora tai ari te au wawa. Ngai roa men, menai rari kim kamero uro kon te tairi gai yo, tato ni tatai yo, chao senoka. On te tai ai yo, ngkana sina kanokoi tayen katanwa tai katangira, kanokoi kia, nako imte songura, ni rena ke me tina nukunai ka sasan dineri nei pa, kaunga kim ke kamero uro kim nabe nanon te tairi kai yo. Ai nanon nabe te awa yo, sina kanokoa te meroro me nei te ramira shu, tokta te ramira shu, chare, yaki do toki ni kakatauroa kanua nam health talk, ipukin te amkong rai yo ke, nipon noin nara te teni kiri pesa, sina kakaitau nako ya, nakon nei te ramira, ipukin nana kakatauroa in taina, wana, nanu na ibu kenar community ni kiri pas kai ekonan ta tauroi nanga na meroro nana profession at the nis the sarating ai anti nana ta pore we mena yai i Wellington ai ibu kenti how talk and dai na ai yong kan to wona na pe ti meroro resa san koroi me ngai ngai sina kana ko na pe nan am tai no ora ina no tiawa yo a rika kike ngai ri tai na na ko ba ante na tai ke yo na puni ai ne pe subang men de meroro ayo ni mga kanan ko ko to ko san no ora ye me to ai mga rike pa khuringa kim ke ai pon na ro ne me ngai re me kai kan ne te topic ayo are na te te yo na te puani ke ai yo kan ne re na meroro ye inti sin mga ka ke na ko inti awa na be yo te pe wo de minis me ngai ngai ri tai na na ko pon min tai en katano te me tai na ne kai e na kan ko ki ai ro min kan ne inti tai ri kan ne re na to ro ni kan ni tra mira suits ke no sin ka kai tau sina ti me to nam ko ngora yo ne kar ko ari popo ar tai ra kim te so ngora ora kan tani ga pa na ngora yam am bo nga yo ke na ngora to wet me kan ni sina ba ki na nam ko ngora yo
1: ora ba ki te so ngora e ka tana namba i ke ko nan tara boni ke ndrita ki manga ya ibuki ni kare ke kin te popo ki kana ro na pa ge te men na ke to ga ina no te meroro au kokonan tarapon on the number to wanna isua tenua isua ke ko kona na pentiksi na konta nampa tuwa na isua tenua isua nita tayo na para kotang iria au ki to kora ki ekai ki to ay to ayu ki ta ipupo kayo pan wapi mea wat tiawa ni katua pong kotang iria ni kan meroro ki to ni kan ni ka karapea ka ututa na mea te counselor is and trainee ki mea ni katana ya ki bukin tari ti terayo ta itapara rita ki na konta nampa tuwa na isua tenua isua ko kona taraponi ya kapuaki ke kana kwa mteks tuwa na isua tenua isua au ki wapi mea wat tiawa Ina pa ganda the lifeline the terapo namba ya ke wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo na ganda kai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pontex kangai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona nteks wa antarapo na koya, ntetaina para kotaina noya, kito ntetaina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona nita kimea kangai, akia ni mewa akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wani mewa tanambarikan, akia ni mewa akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita kami kita kain the youth, kita kan ampun kita orang ini dengan meru roh kena ayo, am kangang kita program akhir wanua akhir tenua isu wanua, wanua tenua tenang berikan akhir wanua akhir tenua isu wanua, wanua tenua kita kampun kau nanti, nak kandari, wanua tenua awa, ya kita kapuaki. Ai bukan tipu pupuk yang ada nak kita Samaritans kita atau orang kita nak tipu pupuk ni apa? Ayah nampak aku nak dek ayah aku awan uang aku aku isu wawanoa onowanoa tenang berikan aku awan uang aku aku isu wawanoa onowanoa Aku kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kena koyak ya pada nak kapu waki oh nak kamu nan kamera nana detail.
0: Kau yang wah kapu wan namaus kini kapu nak kuat dari rikai. Kita ayah mena musu ayah yang wah kapu nak kuakin kia kapu wan anaus. Kapuana kwa kino kapuan tiao supon tepai ya rang ini mais men kakua aruna me yang wana. Ngai yare rang kakawak pakona atai pai me kawai pa NPPT o na kiam ka nganga kanoko vaki. Yei te website de erang kinaki o men menu ayasen katawrawaki men terapata at the Real Estate Authority at settled.gov.nz. The website ay yo ena kairi ko amen ka para para ikaway ibukin ka buwan ke ka buwan ako akin ng mouse rikin naron na ikay ka para para akin kaway na kunana kia ibukin ka mga tata akim ke ko nakarikia iya po kam kunakangan chua ke noria payeng ena kanganga chaus o ay tayan chua me pay ay ka konaria inuariki men natay. E mais kawai me ipupuok ay ka kukunan karikia o men noria na na website set out o kuna kuna nepen download. Asan daira kina kwen isuwa ta yan tete na ron Samoa tonga. O wa mais inepe pai ay ka kukunan nori na ron ta yan checklist, videos, me pai rika ay ka kakawa ki ibukin puwakam. Erang pipi ta ka puwanga na kina o mais puwakam e na kunan karikia men te website ay yo. Setout.govt.nz E katawrawa ki bukin men REA, REA Real Estate Authority. REA bundera pata ay na meta o ete bukin me amri nirin ay bukin kabuan no karikia na maus. O bundera pata ay akakarikia yay ay license tan kabuan ako at yaus ke real estate agents. Men tararwa at yaso ay bukin tekamakuri in the real estate. Kana ko yangwa kabuan ako akin ke kabuan na maus. Kito yay ako ataya pa ay yangwa kabuan ako akin ke kabuan na naus. Kavara settled.govt.nz. Pakuna kunan na tay kawaim o ni kunan korawa roi yang bepeiri eri ay bukim o men karike am kouru e kuming roi yay.
2: Arakatay na perante pitiwi ki meara teate apun kinakira o ni buong ay kayara teay o turun na tikira ka reita tabaki ay na yareire. Irang ni kakawa ki pakuna riya ki nanasim matakin takatay o terapeha un teate ni kiripesin mo amin demuinga. Uke ukeria o pun nooria paya teay ki na ki o ni kakawa ki paya kora kora po nganan terapeha un teate ni pun noinam teate o ni teate riki tapia uwa.
1: Bukin tira pakuna tapara para na kais mo meana sariri ya matay. E kakawa ki pakuna karikia amrita ki o ni kikina emo te tamero meana sariri ya matay. O kuna kuna ni korawanin taya mo te wako. Kana kuna kuna na ya matay men na yariri o tayta para. Karikia te meri na ya waririki o sisira kina na sariri ya matay. Pa e wara na kikia kin sariri. O nungura na pairun te sariri ya ni pa tira tiya ngun ipubuo kina ko im. E kuna koroya po buo na nariri. O na kikia kina sim tariri. Ari kuna koroya na nunumaya ngam. Tapay ya kakawa ki pata perang irakaro. Sina buki ya na sira na yariri na nunumaya ngara.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: aga kukure ira rikin nea koro nanon ami yango o am kandaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain goro bukia. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Tetai ya vea kua kien tetai ayana anau. Pai yakinana ya pon nako nere tangiria o anukona ane koro ayana sim. Tai maning are rang ni kakawak paina yei to kouru aya koro ya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kona me rungi te sangura men banan Pacific Media Network ayo te kongura te saran na pati Health Talk ke ayo te yan teka sepasipa teka ni bubuk tepe wai bukin kati me toani me rungira. Te kongura ayo are kata ura kiro ni teramira zut men te enda na tapuari Wellington. Kani te topic ito ati esan kata ura yang kani te tayo are ni na ilikere ki me te pete toate pono nike ya kapara parari. Kona me rungi teramira te kuaran te tayo. Ayo
3: rara pa chao, tira pa puti. Kunti so one level the topic ang ay tao pa i kakawa kina pa sinata iya na ang ay ray kita ang ay ray kasi nila New Zealand na to ang ay ray sa Tonga yon yon interior ay yun nandawa sa sinano ko New Zealand tao pa the topic ay yun tao ang ay ray pa kakawa kina pa sinata nila sa iya pa kunti pa tayo sa kilang kan ate pa iba ta ang tao pa tao pun kakawa sa kita pa ang ay ray nang dahil nang karika ta kanganga na ko iya na tau pe kakawal ba sene na bun dikene be tota na otara yai kanni ang kanti topic te topic ay yung kanni ay i menate kanga sene mero ro akina ron te kanti terimomo o di o kanga te buani ki ke ke ina nante tai nena su ke ay na na te i kon bunu kon ande ke terimomo nan kanni kanai Yeri kere tera kanga te bua ni kei ki nanon tei nene suara nan te tei nene tang pe sleep apnea. Kale yeri kere yu o kanga yera. Tene rei tara iya babun ki tina ki nang ne tos na kakanga i pasa ki tuhi ni mena babun bun naro nane. E kakawa kwa sena tara sena nuri ya bati sera roi tepa yeri ki kai. E kanga yeri ki ya iba. Pa yu na bun kanga na bun dia ina kire ke kanan. Kanarna pa pun pun ina kurwai pa in terapa pa ina pun dia ina kira kira ngati ti tera ti ti buan ni kira nanti tay ni mesu.
2: Ayo.
3: Ia kira ngai ipu tu tana di kiam kome ngamon di kiki kia ina nanti ni mesu wai ri kia yun tay ni mesu ngai yari. Teri kungo ipun dia kia tapi tay kia meri kalai eri sina kome ti buan ni kiki ina nanti ni mesu ro eri pa sina lang
2: taraya na tan pasena tararuai da ye na ka ka ye na ko kana ki o wan ba ga ga sena taraya ba ayu ta ka nga tra ta ka nga tra ta ba ye ki kana ko na no kana ri rom ti

0: Ngoi me tātou pua ni ke, i takani ki nā ki tātou takati i te, te me takani ki taka nganga.
1: E, yang nanu nea ka nga i kāna, ai, kāna tōs kāra ua mani ngoi, ia papun te rāro i te. Kāna te rā te rungo, e kāna ande ke te rungo. O kāni, kāna i pun kako wā, kua te rungo mo. Kāna i rei reke nil dai te nea suko ke, mea kāti nto kupun nea suun tanga i nea kona nea reke nea kua rungo ke ko, kua te pun nangin te dai pun te dai ni mea suun te pungo, kua te kia te rungo ke. On pun na rona, on tain te resu o kanga pain noko te rapata a musra wana pa ke para kanga kume su o e bun kakai relax pain ta patam ke musra wana pa ntita yero kume su yai pare kata yene pa rapatam ni kame runga ke o nanu na tenin relax pain kata ni nanu on tain te resu ke on kande ni nanu na pa tain te resu o nanu na kanga ipa masire sin kande tenanu masire sari Ari ka ngā mina ka binte mua ke, ari a taua te tera, a taua roi te nere, inga nun te mua, pa ina ki lang relax, ni paka na korka ari, pa mina ya hono yai te ke, e. Nana, kun narana roi, ka nako mea suwa, kun ina ten relax, ten anu masire sa kani, o ya kona kani, ari ka ngā e paka di kaki, ka nako tarara, ni mea suwa tarara, ko e paka di kaki, o tana te nere, ke, o i, e pun te rapata rang paas pa, Tengah nama sini sekarang ni anak ini nang pun nang relax nari. Nanti dia ruari nang pun bunuh sana si ike ike si ike ike. Tepai ruari nak konti. Ari wota ti tiang nak konti ti nene. Ke nak cipan kana kana kuat kuat ki. Kanga naru apa erik irum kan nari di teri ngomo. Nama yang nang wari kita ra. Yang nang wari kita ti tepai pun ike jari pang. Nama dene dari ari era. Ina kontu korayuan tepai pun ike jari. Wota tiang nak konti ti nene. Ya nang kawari kia ki ya kawari kia ngai ari ere ke ngane ri ere ke ngati tira ti tirungo ngane ko kono nung ari ne su jo ame ta rungo ki pare na na e wari ki tira ti ti pai buni ke ya han na konti ne ere na konti ne ne ki ara ti pai buni ke ya ne ma ari pun mana ngane ti pai ti ame ti wi ke ari ana ko koi ke ra ke ere ke ko nan din tiang ne nim ane pai dem ke ane ri ngan ne na ko ri ka ke na kon ka bin huwa kan ni tene ni ni tebe tai yesu su gin tai sene su ke ale ya nang pahana kona na no kwan ti ti ti tenan ti pai pare na wota tiang na kon ti ne ne on ya kawari gin kan ga yari ri ke kona ne yari ka ti karu wa ri ti ngo ke ai kan ni e ka ngai gan ne ban tebe tai ti pai ngan yari gin kan ne ngane ya ra ri kan ye nang kora kora ri ana relax ra ngai ya nang relax ti ti basire sare ana arang ra nang ngaki ya aya aya mena kora kora yan tau waro ite tele de ke tenan masire sari ena ere na karu waro in teronga ro ite yang peneri na nonte pai pun aku arena kon te de ane ya ya ro pare ya gi kona andan tau waro ite ne te pasire sakan ari nang erang relax de kora kora ke ari ame ya kona nari ya toka yon de te pai pare ari na wota tiang na kon te de o kane to ka yei na me yapone sa e bono ta ti ra te pai puan ai ari ri kin ta te yero ko mesu o ye ra ri ko na ti ra ka ai pu su ta nei kem bare to na ti ra ti ri ari e to na ti te pai bu ni ke yere na kon ti ne ne ari ne ne nu wam ke o ai ari ta ne to na ne bono sa ai ari ri ke pu su mai ke kem o ka ni ta ni ri ang ni ta i jo ame de ho na ri e u sin ta ya ri ne su yai ke ari ku sin ka ai kem Tutana o imana kanga yo kiro in na nga magur te masire sa rin ka mawa ka bubra te nente te ang din na ko ke nga yari yara re o na nga us o na bun ma ma na suna ko le na nga ro ko ne ari ko ri ngo ri ngo ke ya na nga ro ko ri na nga ka ina ne na nga tu ki ne ko ra ko ran te masire sa ke ka bubra ro ai te bai pun bai pun te ang ke ka to ka nga yari e bu no sa ko na nga us ne nga ne kanga e po si ke ke mi na na ta inte na su e po pa i pugin na ante pa ye ai
0: ai ota ani ai ai ota ota
1: kanga ya ari aran na ta ta ni na tang ko te clip clip app ni a ke ri e tu tu kito ki na na ta inte na su ai o ko na ante ki te te ra te ke ya re ari tu ki ani te tai kanga te pugin na te kan ke ro ko no bun mara ka te pugin na te kan no ko na ri ko ki te ra ke ne te te ne na ko na ne a ko mu si ne di ka kaya no ko ke ya na na su ka re na ga pon ngu ki na ko ne na te ke ya re ke ai te pai ko ni ke Kangan sa buo pa poko ki nesu roi ki ana ko le ki na ye ti ne na ana ko u so ko le ki ta ko tang ri ri ki ka ni nesu ka ye ki to ki nesu a ne le pe to wana ka ni na ye na o to wana ri te u ka na ko u o ni te tai te u si ne ra ki ne ta ki te ra ki ne ta te mo ni nga bo a ne le pe to wana ka ni na ye na ari itu to kito ki ari te sleep at ni aki to kito ki ne ike gem dai dai nanon dai te na se ai ai ye ina dari te te ye kona nari te us pata kata ka te nga apung ke te us pata kata ka te nga apung o ti te ran dai ang te tai to kora kai kai apu kona nari a ngan tani ngani san jang ai nan tai dai ari kon tai ti ye ye ye to kitina su bai dai to te ma kur kitra ai te akan me sing nan ta kain
0: ai
1: on te betai e kangang e kangana nang da nang focus ke na concentrate on ya ma kuri ke to pai no ke karoi nan ta kain na an ne to wana kan ki na ya na ki ya ngai na ne bun na ki tau te su na nan te te te na sun te pong
0: ai
1: e kona na den de ke ri o kanga te len na kona na no ri ri nen ta na ya a mani riki ya ai ni riki e kona de ke ya a kona na ya bun ko ra ko ri ya re a anang ka kai mani nga pai ke a kai mani nga pai to na te kin na ke to te pai na ka roi a ka kin na ai o a te ne le pe kona na ri te ki unun ye re ka anang ka kai unun a rampi ke ya re a kai unun to tira ri ya unun na ka pa si ai kai ka nga ka ri ki na ya na ne ri Tapi nak pun nak kunci awam itu nora kini dari ni. Jira tetapi orang ni yang dia ni pokok ni tu jira tu cuma mana kita tu si tu jira ni tu si. Jadi tu semua awam ni pokok ni tadi kita ikhaya dia tu kira dia tu awam ikhaya dia tu kira dia jira. Tapi buat ni dia nanti tayin tenasu. Eh, buat lagi tetapi karena ada kira dia nanti ada tu cuma apa yang nak pun tinggung ni. Aiyah.
0: Kata kata si nora ti jira ti bukan katakan.
1: Iya. Orang dari nanti bukan katakan angkat ni, yang di terhari kangen tetapi kan ibu dek ayu enang ibu kakak bukan ibu nak pun orang tua kita pari anak pun emai sudah bapai kakunan yang karawat di situ yang ki, dari tua anak kakunan dari era, kakunan ni karawat di eran aran dapat di home sleep sih dari a kakunan dan pun jadi bapai kakunan suara rumah suami ki. Eh, kakawa pun nak kunci tu, kita bayi ini jangan apa ya kakak nak nuri aja. Eh, bukan, karena pun bukan ayu kakak tu tokuan aje, si bayi nora kena le tu tokuan yang naron dari karena secara tenanda, kami tadi kakak nang kakak ini kiri aja kiri dari kiri tak, kiri kakak cera kan tawat, ngan ni kuna ni, ini buka kengan ni ngan aku kiri kakak rawatam. Kuna ni sendiri orang common ni kiri kami tadi kakak kiri aja kami tadi kak. Aira, ane nengin ke, kita wa angina, apa pasin jenan pasin dari aku ina puki apa ane mesu ye. Ane, karena ane bang ayu di tengah ngair ke ye, yuk ane dari pupu karena katoka kita nengin ke, karena ane bang tau ibu ye itu moye, yuk ane dari moye itu ane tak ayu ane ke iron aku ane, kata ye ni katoka itu moye tau gua kita nuat cewa iman jenan mesu. Nakon dari, jauh mui nengin ini nesu, kini pangkat ni, karena pun tu kita orang nesu, pun ni cinta ini nesu, nampun yang enang korak korak ni kan, karena nengin tu tu nengin kini. Oh, di terari ye ini betul kan hari, kata ye, kaki karena ye tenan pasin dari, tapi tapi pun ye pasin dari tau, angana kira ni ye tau kita, ina pukarun nesu iya, ina kawan panari ini pangkat di, tau kita nampun pangkat ye, ayu terkangan ngair kena beru iya kia di. Di sleep apnea kita nesu, kita poro-poro ni kita nanam tain kita nesu. Ia nari ika kawak panas wangnya kita tau kita, tapi tadi nara tau kita orang ni ya tau amanin hari nasi dan kangai. Ia ni kita room di sleep apnea kita nesu, kita poro-poro ni kita tain kita nesu. Ia kita ika kawak hari senarai, ia orang pun apa pun suka kita tau kita bahkan yang anu kita pasti nara buka mungkin nara buka nesu. Ia hari nara buka orang nesu, karena mungkin jauh mete aku senarai nesu. Kawan kan dia bukan kata iya dah, nak iya nai pasti nak kan, nak orang orang tu kata suang apa terana ya dipikir. Oh di tuan anak dari, karena dari keke orang kawan dari, orang curoi dari kau tinasun dari kiri. pare gana go mesunda de giri gina ne na ki kona na ri ina ina pa ri pa ki ti ri ti ni de na go su ka ti te pai puni ke ke ke ara gona na ri ki ki roi jo na ta yu gana re sunda de giri o ti te mo kona te gona na na ri e bu gana de ron ka to ka ka ka wari de ken ta ka nga nga na na pe ri ki ron ti ka ke ke ki ka kana ko se sa mo ko ki me ri ki ai ro mo ro ri na ka ka ka ka te mo kau pun tak ada room di exercise ke?
0: Hey.
1: Iya. Oke, sekarang dari yang gua di kena saya kena gua ada kena di senanda di kena senanda senan kanga kena kena senan kapuan baik kita senan complications iya iki saya kena gua di tu kini buruk ke ada kena di negara negara tu kini buruk ke cerita tanda kaya kena nanti ke iya ke kena Di sana aku baca dia sangat antara Di terhari Di konaannya sendiri kari Di terhari kakak jalan aku baca Adik tepu meyohan lagi Di nana-nana dia pun mari ini kena Di oksigen aku tak patam ke Di konaannya sendiri kari Di tekanan aja ikan arun apa Ya pun lagi darah pagi roh Nana-nana Di kakawa ki Sangat jenis di sikai kakawa ki pak Nagi na rang men sangari ya ba tosi ngai dei ro to tra pun pun na ro ra ban te te ke pun te te ri ngo mes na ta ye ba ye ne re to na an te ke ke te bua ni ke ngan ta in te na so ke ai an ni tau ba ye na ka ha wa ba sana nang tar ar wa ya ba es na ki ngon ta ka nga ngari ai ti ri ta tan da ra ki to ti ti me re no bu ki to te te ye ko ngon an te is na ka ne na ngu ye ye na ku ra ku ra ye na ka ka ye ki to me te ne a ki na ye ko na an te is na ko na ko ti ra
0: Hey. Hey, awak? Ayam kau pernah tengah tahu nak jalan tanora? Yang
1: kangat, nampak si tu, bela tu, terasa tu, sebab waktu nan meroro yang tu orang kayu, kita kawan kita dari, nampun tarar ruai dah, senang kita ni kangari dia nak kiri kanaya, cinta, jadi teringung, nampun kita sebetulnya yang orang dari, nampun nak kirang. Ka ye kirang kare ka takanga ne paneri sira ko bayo ne ri ti tira ti te pono pono ni kina nan ta internet so ita ko ane nan ka awak ba sina man tai nora ra tok ta pa yo ngan ne ri ki o kana ke pare ra wata ako nan nan ka roi tenan nan su ri ki o gonan bu ki bu ka run ti tira ti ti takanga nga yo kana arna ba ya pun ti ta ban ke ko pun ti ki ro ma de sleep er ni are e ko nan ngan bu ka run ti ki ki ki yai paing kan ni ka konan karwa kena ko na ko ni ya kin dari to wana konan nangan ne tira ti ti te ma ka ka dari angan ne ka ko na karin ne yim kan ko mesu pa na buka ren ine bus roi ti na ko na ko me me ke na u ki roi po po wa ma de ti ti yim awari to wana konan dari aranda pa te si pep ari kang atira the continuous positive airway pressure ani nga na kuna ne ko kene ani kang abun ni yang an narun ti bo bo kaire ka kawa kari ana ri ni ma kon ti to kita o anan anaira ana ka bara bara roi batira ri gi o ana yang an ne abun nang karawa gi roi tenan tu yo ai o an dikit ko kaira
0: ai ai yep
1: ai to kang ati ngai an
0: Hei, awara ngeta sangora, erapa na maroro te taramira, ane te yon te pere erana ki pa pōkara ngai rapa sina mea tata na ta itana na kani kina ki, o e kua ua, te ora ka iyo, sina ri inapenda ki mani kangari ei, te tere ngongo, ki te erana ki pa te rari, te pōpono nike, ina namata ini matu, e kua ua, te akinda ni ei, te itakapa ane kandia punta fesa, ni information na stangiria, nongora mairu ya rapota, tāna makulin te pota ki ni kua kua. Kuma sika mei kane taramira?
1: Nai era rapa ening dara ba tai ayu ta kan tani ka beri ki tibo bo ki nako yara kora jin tapen ya o ka ngai na pakara di sun karawon ka para para ka nan dara ara ti nira nira te tani ki kita
0: ngai
1: ara ti ngai ya ne ening dara ba ti ti chaasi
0: e kora gara pari ki nam tai ken ke ma mutu arang tikra yara ra ba ti ta ka tawra in the topic te meroro no ko yara ta no ra ri ki pokra yai tai nana pai yo no kon duwi kana ro kon banan ki pas yo nusiran kam nana ki ro ni tara mira suits asa po mo
2: PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, ay mga tiyad nebe. Ang kerang kakawag tita yayo ke takawring ibukin kamerwa kim ta kamay turo ayo. Ibukin tayo the flu at awrawin kay. Karike isim kapayaram na kon book my vaccine to the state. Ke na kon nam kirinik. Ante na tayo ay para na pepeam kanakosan kapayaram kay imain tiyad araymina.
2: PMN Kiribati sa waya kinakanakon te kanakpana ang tiyara mo tatamaro. Kanakoka ko wapay uro kagiswan tamakuri o tangirin karakwam tangitang. Reita ki mea PMN yon ta namba ake wanua ke akia iswano wa tenua tenua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun ko na harap ang reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akia tenua onowa onowa rwaywa rwaywa onowa ke na kon na yung website bsa.gov. t.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mentatai hari kalau kau kita kanok panah.

0: Kia ora, o kona Māori te songarai nam kongarai iu, Panana Kiribas, me hi anu siran te tei a iu ngana na mga rāna kon te weather forecast ki tawan kanuan mien pōng. O naru nara kota tani e ye iu, se na tara apera iu e Aotearoa nu siran, men te North Island, di karakua ruarika ki na kon te South Island. I mean nane, o se na mga tara apera muan te tangira ki roura, are Kiribas te pōpato. On te tairi kin kanna iu, an tara kin Aotearoa nu siran, ni mua men te North Island, ka taratara ang kanya kai tai ang te tairi kai iyo akala mekina ki ba yei. Te roa yei ni riana ki mea tau tana takakarau o ai pun te aru na nebe mea whangarei o neipia. Sina tara ang kanya tamaki makaurau, Auckland, te tai iyo akala mekina ki ba yei te roa yei ni riana ki mea te wanangnang o ai pun te aru na nebe mea tāpo ai ka Hamilton, Tauranga, Rotorua, Gisborne o Wellington mea Palmerston North. Tarakin kane New Plymouth me tau pon te tai ayo kane makinaki pa iai te roi iai. Sina ruare kagin kane tara te South Island on tarakin Nelson te tai rika iyo kane makinaki pa iai te roi iai ni irianaki me te wanang nang. Tarakin Blenheim te tai rika iyo kane makinaki pa iai te roi iai ni irianaki nebe me te wanang nang o ai pon te aruna me te tapu Christchurch te maru a Dunedin o in Mekako. Queenstown kane kana makina ki te tairi ka iyo pa iei te roa iei. O wanen kane e mweta fokasi bukin te o te aroa. O sina tarang kane a pera e kiribes te pōpato. O tarakin makina putaratari kana makina ki pa iei te wanang ngang iei ni riana ki mea tau tana taka karau. O waipun te aro na neve me me rake ia pe iang tarawa me mai iana. Kuri a rano ka pe me man kane te tai iyo kana makina ki pa iei te roa iei ni riana ki me tau tana te kakarau. Tāpa tape ua, ni riana ki nebe me nanous tapito ue Peru o ne konau. O no to ang kane me tamena o warurean te tairi ka iyo kane makina ki pai ei te wanangang yei, ni riana ki me te kakarau nebe tāpa tape ua. Pāna pe ang kane te rākin te tairi ka iyo pa ena yei te wanangang yei te tairi ka ei. Sina tara ang kane Washington te tairi iyo kane makina ki pai ei te kakarau yei ni riana ki me te te wanangang. O Fanning Island kana kana makina ki pai ei te roi ei ni riana ki me te wanangnang. Christmas kana kana makina ki pai ei te kakarau te tāpa te peua o Canton e kana makina ki pai ei te wanangnang ni riana ki me te kakarau nebe tāpa te peua i kan. Ora te songra wane mueta fōka si buke nō te aroa me kiripes te tairika iyo o ara kantaninga pa komenu men te tapo rekomena iei te mamaninga am safety in te kawai. I mera wa kana kona na kona kawa ki toa kona wawai tari. Te mamani ngang kami ya kia kami nang tawai ka kamaitoro. Kawa kini ngang kami men orakin te maitoro o ngang kami men tawai ka erio te riringa yei. Kawa kini nebe ngang kami men orakin te riringa kia taka pupui. O ngang kami ya kia yei taka karau na mita po kawa kini nebe ngang kami kamenu ngang kami. Te mamani ngang mi safety ng tapo na ko. O ngang tapo kia kam na yangwa te mamana ngang yei. Me kai ari sarita ki na koi mi nana pe auti. A pera ki ribes te meauri te roi te tapu mua. A kam na kakapai aki o te ki roi. Sapo na konta weekend nena ro.
1: 531 PI. Bringing Pacific people together.
2: Kona meauri. Ayo banan PMN ki ribes. Me ian manu.

0: FMN Kiribati.
1: Oi, pantinga, te ka Māori a te katikera i nga koia. Kora ki eke aspara i a te kende pong te wike yo. O, te nono nabat the weekend. Pun te ka katikera i men panari ki te pasi ni bukin na mi. Toka na kaya te ka ma ewe ka te manikari i anari ki na mi. Koron to anari ki a mi diriki. O, ai pun na mi pauare te Māori, te roi. O, te tapo mo. O, toko nang kane yo, kane. Ares, nakana koro kami.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana konta kana bana entiara mo te tanaro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. O tangi rene kara ko amtangi tang. Reita ki mea PMN on the number. Ake wanua ke ake. Is wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke ake. Tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kara ko ki te entangi tang.
2: Meori, meori, meori. The song ran am going to PMN Kiribati. The mente katanwa ta ni ke har ko ina nartai wabi mono the minister na konja wa to wan den kan po nga yo sin ka kai tau o ni ka khara para pa kai si de me to ni mero ro men koi de ri ta ki men koi na nam ka ngra yo a panan ki dibes e na ko me manu ka Auckland New Zealand ke ha tia ro a ta ka meori e mon dibes na koi mino nun ti khara ngai ne mon ti ska wore re ya yo ke trana ro ko ro ye mente tai ri ka yo de ku to ko ye ro ko khara ko ni mene mene ni ngwa mesu ko pesa ndaba kai ko a kwasa ni nei ra pam sa ka mero ro ko ke am sa ka ka ki posum ina non ti awayo ara kanta ni nga pa e na koroi te taire ga yo me irom ke na koroi to weta menam ta bare ko ngra me yai a sa na ti me to nu wo ko en ka ka mero ro en kar juarez ma me rer ke te awa wo wa ngai ro mi are na ti me to en me mero ro me ko e ta to ni ta ta yo a chao se no ga na non te taire ga yo ko pesa ndaba ndara na ki na nam ka ngra yo pi men ki

kan pi men ne besan kan rik ta kin be me ti kan je ba yo ke nga yar sunang kan katang ko na yan to celebrate and commemorate a a celebration ni begin na pe ya me me te na no ye ye ye no to nga yar sunang ri ri mo to wan to ko na yo ke ko nan je ba yo no to ni katang nam ko ngora yo begin a ara dedication ho ya khain tebe yo ke ki ya tarira mane ra men tebe ai ono to ake ngayere ara khanda ni ba ku kuna no roi ne ben narani de ni ne yo to song ra ki on ko yare to puni ne be dikre ke men tebe yo ke ayo ipu ke ngayere ira ke yena ayo en banan pi men gribes yon am kong ra yo me manukau Auckland New Zealand.

0: MN Kiribati.
1: Money matters. Kita sukana naranda pa ayu arante taratara ibukin bohara pa sina kai ko money. Kona me oririki, anta te iaio sena ka matau atara ante kuaua, are se puni karikia puni me iro ia tukora ki aika apesikina kia, a men tanu atana patea kai ante ana pe pa akau pai, men wana wana, a e ka kou wakena pa pai, e makuri te kawai, me arone ia tāme i ibuki ni karikia ante rau, men pepe tene pe arone me uia, ibuki na pa a kawakina roi ayamani, a men dikira kena pe kau paia, ni kai tara pon me uia. Are nanona pa a men taikai, e rawata ayamani. Amen pipi tena pa arun kai taran pon me uya ayo to kong rasa randa pa money matters ke kona kona randa pa to the finance of freedom ke ndara te te nikire pa sika para na kwan ne kangai pa arum ni kai ko on tania ko paim me kora koram pa ena te me to te merung ino non te kurai irom na kaina musu Ora, ena ana utaka para parani ke arun kaparana kuan tea kanan. Tau puni ina pa arun kawari ke ena pa kaparana kuan airom. Ma itako pa siporoi in tipoto niango are e kangai. Pa tayani kuaua kisina meroro kinten te tayi o saki au rongorongo. O saki na pa wana wanao. Me apun tenaan koropoki o tenaan warawari e ka akatoka aki pa ena nora ki puniro ia tipoto namata. Rina nun te internete o pun tayani rongorongo pa ika akoko waki pa akuawa. O men pese nepe wana, e pongana. E pukini poka ni kaira ni meura, ni wakina aron kai kon kau paira, au aramani. E tako tai ane koropo kita pe ua pa yaki pepete, yaki nepe wa yakoa aron karikien te kau pai, me singkana aron apa ta ko kapona kua mausa ya pupra kei, yu men popua kapona ke, ta iem pisinese anang ita kapura kei, yu kapona kua, o men karikira kea amani, are ere ke men kapona kua nane. Ke ngana ta ko mere me te ame te kaupai o men rawa tana pana mane. Ke ta ngana ko mane mane men te kaupai yare e kasi kua kina koi mpun mei roi yaan pa kasi buai ka kaupai. Ke ta yei ro ro me te kaupai e ngana kua mane e monte pes. Ke ta men karikien a mane men te makuria yaki es yaan tutua ta ndaron ka pona konta yaan trucks ke kamen inga i ka tapura roko o ni karikien mane na pe yona. Ke ngana ere ke teke rohem men te mani e bubura te kanua nga yein de ke irom naron toa te loto o nge ere ke te mani ani o ko karikira kia a ibukin karikia kin ammani epes te menda te lapega ua te sarapega ua e kin agin jo nabe e tam feyet nga ye te menda te amata erangi ni successful ki do men kaupai ina nono meauna te pe ua me ibo konda na kua a e tako basiria ni kaunga te kai komani o te karini mani Sidei na pene mea wakina te mea wea pipiti e te tosina konari kaitara pun men kora koran aramani. Sidei na pene kaunga te wakini business o ni kakareke mani. O sidei na pene ni kaunga te ukoke me te ware ware maga nungoran tu wana pete kawai e te asana pene koroi e te pene nama taika ako o wakipa ako upain te mea wea. Warangwe, ane mua kanuan taningam Nte tai yeyo, nte meroro ere e wana pa kanuan karekien teringam. A e kwawa, pa e kakawa ki pa sena waiya ni kakauring, o ane kaunga irana pa pa sena mea waki na takai koiko inono ni mea urayo pa sena onora wana e kakurei. Ngai, ane kontai ka naroko poniroura, a iro yana pa nasira, a wara usua i katangiriki. Naro nesta taia, a te ngaira kain kitipes, saki iruan te mea u eranaki pa ta te kai koiko. Ke tō te mea uare e sasanaki o men pēronga e kero ina pa pa ena wāna o ena pāpakitaina i pukia tai o i pukia na pa nesira na kon tai kāna roku. I tāko pa pon rikia ni mea un te kiri pas te ronina ko taia pon e mea una pa ino nante papara uaio e re kawakina te mani o kaiko i kuana na pa. Taina na pai na kon e na roku na mi ka ngora are mani i mētas men panan pia men kiri pas. Kora pa riki i pukin rona kira na roka ngora ayo. O arakan taning apa na ye na pa arun kara pa pa na pun mai rom mungkin te sangora kang ayo te tai ye skona ni ro ro yona ibukin po kin kau ngakira a ikarkia te a yana na ki pan karke te finance of freedom ke to ni karke te me web ppt al sina ona na pa nuara muina men na raka kamuri men te yana kai koiko ni bukin te kan darmani ani karke na pas pangari ru yana ke ke asana pen an to wata kawai m1 te meru te me wayo Kei i kainen koi mi, sara kumon tukin te programma yu, teina na payu. Kani i pokana i rom, teita para rita kina koi ran, panaan pia men kilipas. Ai kei ale saka ngay na pa, kora pariki. Te oe na tika roi, te tungora, Rasa mga kasi po, tayo na tayo.

Kia ora, o kona Māori te songara nam kongara i o Panana Kiripas. Me hi anu siran te tai i o ngana na mga rana kon te weather forecast ki tawan kanuan mean pong. O naru nara kota tani i e o asina tara apera i o e Aotearoa New Zealand, men te North Island, di karakua Ruarika ki na kon te South Island. I mean nane o asina mga tara apera muante tangira ki roura. Are Kiripas te popato. On the day again kan yo and trakin Aotearoa New Zealand ni mo men te North Island kataratarang kan ne kai tai and the day kai yo kan makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me to tana ta kakarau o ai pon te ro na ne be me fangare o nepia sina tarang kan ni tamaki ma kaurau Auckland te day yo kan makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me te wanang nang o ai pon te ro na ne me tapo ai ka Hamilton Tauranga Rotorua Kisbin, Wellington, me Palmerston North. Taragin kane New Plymouth, me Taupon te taia iyo kane makinaki, pa iai te roa iai. Sina ruarikagin kane tara te South Island, on taragin Nelson te tairika iyo kane makinaki, pa iai te roa iai, ni irianaki me te wanangnang. Taragin Blenheim, te tairika iyo kane makinaki, pa iai te roa iai, ni irianaki nebe me te wanangnang, o ai pon te aruna me te tapu Christchurch, te maru Dunedin o Inwekako. Queenstown kane kane makina ki te tairika iyo pa iei te roa iei. O wanen kane mwe ta fokas i bukin te o te aroa. O sina tarang kane a pere kiribes te boboto. O tarakin makin putaratari kane makina ki pa iei te wanang nang iei ni riana ki me tautana taka karau. O ai pon te aruna neve me rake ia pe yang tarawa me mai iana. Kuri ara no ka be memen kan de tata ye yo kan me kina ke paye te roi ye ni ri ana ki me to tana te ka kara ta pa te wa ni ri ana ki ne be me no no ste be to we peru on ko nau o no to an kan me ta me na awar ren te tai ri ka yo kan me kina ke paye te wa nang nang ye ni ri ana ki me te ka kara ne be ta pa te wa pa na be an kan ni ta ra kin te tai ri ka yo pa en ai ye te wa nang nang ye te tai ri ka Sina tarang kane Washington te tai ayo kane makina ki pa iei te kakarau iei ni riana ki me te te wanang nang. O Fanning Island kane kane makina ki pa iei te roi iei ni riana ki me te te wanang nang. Christmas kane kane makina ki pa iei te kakarau te tapata peua o Canton e kane makina ki pa iei te wanang nang ni riana ki me te kakarau nebe tapata peua i kan. Ora te songra wa ne mueta foka si buke no te aroa me kiripes. Te tairika iyo a wara kantaninga pa komeno mente ta poro komena iai. Te mamaninga am safety in te kawai. I mera wa kana kona na kona kawa ki toa kona kona ua ua i taari. Te mamaninga kami a kia kamena ta apoi ka kamaitoro. Kawa kinin kami men ora kinta maitoro o ang kami men ta apoi ka erio te riringa iai. Kawa kinin rebe kami men ora kinta te riringa kia taka pupui. Ong kami a ki yei taka karau na mi tapo kawa kini ine pang kami kami anu in kami. Te mama ni ngami safety in tapo na ko on tapo ke kam na yangwa te mama na nga yei. Me kai ari sarita ki na koi mi nana pe auti a pera ki ribes te meuri te roi te tapo mua o kam na kakapaya ki o te ki roi. Sapo na kon te weekend nena ro.

0: Era ko na rute sa ora ta lo fa na ko nam ko ora yo panan kiripes me nu siran a men de ko na ne kar ko iran na rata en kai te pi me wa te mini si min te wa to wan ta kar ngai na yo a sina to re mi an kan na me ro ro ani a te me ro ro me ron ara un mane ari na re pe is ka to mu i to ba kam ben ni ki na to un mane yo ke a na na kan na no ko na yo ana ke te kiripes si ka kai to bu ken na na ara un mane ari na yo kai ya ki to to kin ka kong ra iron ka ka ring ira ka te mera pa ka ren kiri bas in through an kong ra yu ki un punta pa ne veki na na ko ye me sin ka hai tau ba ko na de ka recordings me me to ma ne yu ki ba ka nu ka nu ringa no ri ki pon ka nu ringa ki rai bugin na ka te me ra pa ka ren kiri bas me nge na ne na ki tau te tai ki a yu nga ne te mero ro me chao se no ka me ra un ma ne ri ne yu ba is ga to mu yu an banan kiri bas
1: a ko ri ki te sa ora ne banan pi me kiri bas ha yu to ka ora ne ka i pa na ri ka na ko na ke te o kape nu kan tikir bas ka ka toro ki to kangora ayo iron basic tom a na busa ya turmane na ko iran kan de ki to ayo no kon to kangora kon meuri kon meuri a kon meuri to turmane a ko ora men na mata pan
2: ai ya meuri meuri meuri yo ora ba i meuri no ina ina ba era ba jet mo na tan ina wana ko
1: ai ya
2: era ba jet ya yo ga ya me ngade ke are sina kona ni no ba chuba wai la paka wai ga sta ko ba enari ki pana poi ni ka katong ati tera si tungaru ta poi ke mena yai sina ni kun dare pun noin da pana te ta yai yo ska kwa wa pa ta yai ka me meto ta yai ka ka nga nga pa ka dia ni pua kai ka pes na wai ka me meto a ti kiri pes ni ko wa na ni pura wa kin da pa na ki kai tara me te me ru mena mena ina pu china no tena moroi ai te akina ki te te i rong tu wāre e anga te te te introduction i mai nau te te ni kawa i pā. A pē en nuka na, a kua ua. A pē en te nuka i rong te kiripa si pun na anapai rona e tō toka ni kai iei. O rao me te te menda ari ka ngānta i arana. Tu wāre na kun na na i tērere. Men te tapua re mele iei tau karawa. Ka kua ua ki pā ewa e nana kun na na te aine an. Na angin te ame te apaka. Pā e, e aki roko. I bukin jangi buaka. Me to wai yon ki aro ea karawa ki ae. I suanga ki iro i ro un chupuna. Paya na suanga sina na paya. I na kore i dai ya. Na ake apaka mente kai. Ari. Ae na karawa ki pa tenuota. A tenuota ane na riki paka paya nukana. Ae na tawa. E na tawa. Iyo in teka inga na anna paya kuroku. Jangi buaka. Ai yare. Teaka neide ika nga ia ka ki tenuota. Kea miro. Ni pun di kiami in tungaru. Pa kare kanganga. Pa kam kona ni mea uyei. Pa apia nu kami. Pa wanya te te kanga te rongrong i bukin te kapea nu ka. Inano ni marawa. A enako ne maa ni buka. Pa kare na kua ki iroia tani na. Iroia maa ni naare kapaki. Te arupe a te te raka. Ai ka ko wa ki pa me un yen de pa ye pesiana ina no numero a pesiana un tenan de pa bu ni pen e me una pa mera wa ai e a koro yo ante a te pa yere na ko manga ya pa ye ka ran ni ka ka o pa kanu an na kete ar de ke de an ya nga ya sta te te yo nan kai bi dia inti meto ai ro tenan chini ki pes e te agina ko pa kanu an te ke te an wo wa dinanna patuana ayu arana tuana tikira yang ata ka uwa tikira tikira bike kanuan tikira yang kang apa ini karawa aron to porau to to to de dinan aron pirin te join karawa pa e kaltara e e e e ta e ta kitena sinigribas pa e mea una non te ona pa te nua. Pa te ona pa te nua karawa, o merawa, o tarawa. Ia te kari ki poa ni utan te pome te maki. E ia re kanua te ke te arei. Te kireyang wa te kireyabuke. Paruan te kireyang e pei kia kera pataia. Ma asukun te iau. Tu o toto, te kaini kamean. Kwa ki kona ndinga rapatana meyo o taningam. Awa i ponda pa kauri ki tapu wa ka me na ina non te te ka. Te ki te api ke pa ia ke me na yo an te pa yana penta pa kya a yana pa inanun apen pa ko anu an dikira api ke te pa inara ki te dipena au te dipena pa ngai yare ina kamara ke yon te pa dipena an te pa pai dipena an te ni dipena an te kaina pa na ngani ko kanam akora koram Ane kanu orang kan ni, jadi nak buat independen. Bagi ayah ini nanti nak independen nak. Bangkai pun tu bapa itu mohon pun orang di kibas. Ada tahu waru-waru naik ayah main korup syarun. Anak lorong naik ayah. Independen ada yang takin kan ni. Ada takin lagi. Independen ada ni puakin. Ada takin lagi tu yang tahu tu tu agak agak bukanlah. Tiri nanti dikira yang. Ada kain kamera nak kangai. Maka ngayaron, iramu na matantay. O, ilabino-bino. Ano na na, papay, ikarawagin sumuha kinoy. Bayara, ipon di banana. O, di banana, ipon di napakaw. O, inanon na pan, mayaw na pa di gribas. Ikarikaya mayaw na, may inanon na pan ipakwa. Ano, ikanuan ni marawa. O, kanuan ni marawa ang kanya, tiyakawa. Ayari, ewa ati napakaw na kawa. Iruya, aray kawai. Tani ka para,

ni kare ke mea una i marawa, i na pakao kare ke ni mea una i oan tepa. A kaira ke mandana tara tara mani kwa ni karawa. Nano nana na pakao ni porau. Ngani nita ya i bukin tira hanga i sina tangi ni kwa kio ka tira ire yeyo. Sina kwa kio ka tira ire yeyo baya kanga i titeaka. Nta ye kai. Sinora tapira nita kai ke sinora mangana. Me sekino, sekinora ana originik, sekinora waka uena. Iyan ang kanan sa nori na pako huwag kamay si sinakin na may nano. Paka nga ni Kos. Ang kanan ko at ta, upira kin tuwa ka, ala tuwa ka uwea. Ako ko na nora na pata na ni kapan. O, tina pako huwag ng kanan, nangani ko. Tina no kura-kura. O, tinong rapa. Ni ko ako na ko na repondikiam ni ko ako na kompea. Naroon tira pa ko ni metang ako amin ay naroon. Ay nangan ko ni kati metwa. Arum, tituro nu pa'y. Ao, tiro ay. Ay, titapo mo. Ganyan sinatara ati itira ni mangan apo nga na iya pa iya kanya. Sinakabaraan mo kanuan tikirayang. Ay, takay ni kamayan. Tekai ni kami ni pun tidak pakai wala yai jenan yai usu wai kanga nak. Ah tidak pakai wanya pun darah pakai menti jenan tamni. Ada sangat nak kami ni ada ni mana dia. Oh tidak pakai supaya yang kanga snori yang tay kai. Pajero rontungaru. Kai ABS. Ayah kai jenan mupai yai kakai jenan pakai. Wah kanga aruna. Yon na ba ay ka apetira. Na arakangangan si tayo yu. Pa si kata yun na merabiya. Na angina ay abuwa. Ay akira kina nun peyda. O sinapubusi na ko yaturulo ang ora ang kay narataya kang kay. Pa ayangan ng kami yu. Sa kina nun na pang kwa ipon na patan ng kapene. Na makuro na. Na siyangan nila to ko wari yay na peyro na tirapakaw. Ay na kwa siya na kung tiyo na ba. O siya kiti amat na kakakangay na papuniya yung religion. Na ikariya na ba, nakapunga na kina principles. Pa akamende kina payroro. Matira hapo kina. Ang kaya kanga sita po, may nangimuan na ni po. Awayo ito pa yan, kanga sinakatay yan, dita kina iyon, dayay. Arakati, ngayaya kabuhay, kaya ikakakawag, ipukiya na po tanong amata. Tayo kay. Ika nga, Pangka na ko na iya itira pa kaurong ni kain kami ano. Ako aki ko na nga. Ako aki ko na tiyakin na. Ako siyangan si Pum. Kikuangan na si Pum. Ay po ko yan na si Mua si Pum. Ako aki yangan na pa. Ako aki yangan niya na pa ni Kapel. Ano ko na siyangan na rita pa ibukim. Paana pa. Si Pupu siyang kain na ko ina ni Kapel. Ang kay sa amin na yon na utero. O wapen eh. Apa ni Kapel eh. Ni kain ko siya. Paiyay na paiyay ko na pai. Ay kapan si Pitipik. Nangay na si Kakawa pa irangin na no diki ay doura. Nakarakangangan si Tayayo pa. Yagi lang ni pede ni pede. Pa si Dota na Eric. O ngayon ang kanaro na paiyay. Yay Romy. O sabuksin kami na tekin na. Napuyay na si Mi. O nakuyay si Pumi. Tapoy ka kami nakuyay. Aya ko ay siruro ay kami minta ay kay. Siruro ang tayong the modern technology at the 21st century. At po ngayon, ay ako siya ay tanda pa ko. Ay ka ama ka rin rin. Ako na ni bobo siya na rin rin ay kakakakuro. Ako na ni mga kakakirapat ang tapo ay yalit ka po wa at yata ni buwa. Ay yari ka nga ang tatayay. Sariyan, siya pa ay tanda pa ko. Sina sipa-sipa iya. Sina kata iya ni kapara. Pangkana yung mayroong tigiri pese, yung nari, yung hari. Bota ki. Uki, tira patan. Tira abuki na. Pag sina kata iya mato a ati dan tete ni kawai. Sina kata iya mato a arat pakaura. Kapuni nga iya kinakita. Yon, yon, na. Tekata iya sinaw niya kinangka, yon sinaw duwan te iya, itetaw kwanin ni. Kinaki itaw kwanin ni. Pa, kana sita wanin niya, wana buwag ba'y karang ni kakawag.
Gaisero kong ka, sila tararo na yawaki matang akawakin ng the library.

0: kao gina ndia kai wisi. Asi ka kwa wawa asa rongonga i. Yonzi na the modern technology asa tete and terapuun asa nori yameta. Aki arakona kei kaimen en tapu i kala ruano. Taita kupa tira paka uwegi esi kwa kuneaki. Ia ka menu kuneaki ino ndia tua. Aya ka menu kuneaki na peiru yameta atun kwa. Asi pe kampen en tatei, asi pen en tatei. Kwa sinori an tereire i paya kakai. The way I say Magurion, I yo, to Magurion the player, the sound wave. As Magurion the player, and I got the law of reflection. I didn't go to any kaki patch at me. I had a big guy, I can guy. I step racket. Men, the Bako made a yard, the Bakashu, Ayakaro, and the Karakuaya with the modern generation. Ayakapu and I did a Bako Webu. Ayaki by Taka Kinupa Yakamimi. She got a Nora John Labankai. Sini me wa jemini sa sika do bia. Ko ran te te ni kawai. Na ko ya ra ko ra ge ge me nei kana tang kai na awari. Ti ra abu kina. Ko ya kara wo kini pa ro nga ki ti ra pa ko ni ka kawa kina. Awani na ka ri kira ki ti ro do to wana me to wana. Ngai dai ro ra sek. Pa ti ta wani kana pa. O ara ka ti. Ai ka tu ko ina pa ko ka ne pa na puta na ko. Ai kai. Ti ta wani ne. Tayangan na bisuwa in ruyay. Pangkara ka mga nani na mga nakon tupay-tupay yan akong tapo tapo. Awaan ni takati yan ang nupuwaka ka titawan ninyo. Ang kaya, tukin na ba ya kurakura titawan ninyo ang tinapako wa tatay pa eh. Ang kaya ano ko si puminta ay ay kay. Awaan ang kakay, ipaan ang kaputo ang maro, yan ako yon yon na. Awata ko yan. Kaya ka nanuwa nga kaya punta pa kong kuwa si pumahalaki ang kay ti Arun tak ada di ya pepang arun no terung rung oleh mac. Ya saya bubu si pasi nape ni nikai ku ajar apa kau wanita apa kau undang tu wasi nape bosi awak nak dia ni no kau ni yakin tepuk awak nak kacir dia panak kau si teruru aku mimi awak nak kau ni memang apa bosi ada mengadik kau dikira kira tapi orang ni kau kau si dia ni kau tu lagi pun naro ada language ada teak All are cultural values. Katira. Wagan ekoshi rey wa yarana ki toiri ye metang wa an ara identity. Kinahakim i wagon ta panin. Pangana no po ye kinahakim ni pon nanu amare ni pon dikiam. A kon na ye a ye ka dinem. A ye ka po anakim. Pa ko na niyang Mata ani yang wakil Osina Komentinan University ya kapura. Angki aku kaita raya mendam cultural values. Komentinan values saya kena apa ni mana itu terkati. Orang apa kau kena apa sih nak memberi yang apa kau. Saya kira ya aku ni yang kita ada nak kau kaya ni. Nah kalau aku ni formulate itu yang apa nak tunggu. Ada kau ngasih kurin datai, sekolah datai, apa kurin spiritual. Awak tahu kan, mata kau ngang apa? Aku bukan aku. When the Bubushi in a Koida, Kaisina, Pwaiti, Puginara cultural values, or a language, Penate Metua, Sina practicing, or Sina Spire. Kinakita, one in the Yay. By young and the Te Metua, Kinakira, or I want a Benkatoma, Nasin Tungaru, Nakon Pungirak, but Teruwa as Amena in a Nayo, or I apart in the Yay, Teruwa Yakamimi. Parakarika Yawanawana. Ada kali kaya no rap, nak pun cera. Ibu kini kau kara nak pun mau rida. Ibu kini kau kara lepa, nak pun turun pai da. Anak pun arul lepa pasi nara roy utai nak. Ada tak ada mau rida roy atau mu? Ini kan bentuk pai ye. Paru rai kara wa. Arul rai yang cepa bentuk apa kaya arul rai yang cepa ni papo. Sina mau rida, pasi nara roy, pasi nara tapu mu. Nangka kwaki ko na ni kare ke tin mau priti ro yo ta mo ngana ke to wana wana i rum ngana ke tira pa ko rum o jama ta pun ayara tairu ya de kona nare ke tanga ngan tai no ku pinte ignorance ayara na ke ignorance pa tia ki o ale nan na tima taki pa ko ke tai ya kona ni pa kanto maru wa ro ku mana ngan ang kana ma ngai ru wa mata ku gini mata ki mo akan na benen de ke tanga me ya le dang ni ka kao ki tira pa ko kona na tira pa ko ni mata ngwa kona na ro pun nam am region ada pun dikiam pada pakau makan yang gaya anak kali ni gue bukan tu potan nama tak. Aku nak tanya ini nana nak. Ayai, baik aku nak support. Am principal. Ya ada kanga. Kain kain si kakak juga kata pun ya ya kakak kina. Pun dengan ini kakak. Angkat nak kampura winda nunggu aku ni. Aku maki main dengan kata ini apa ni. Aku maki main dengan tapi kau nak. Aku mungkin survive. Tak aku nak duduk di sana kangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tadi? Pak tadi yang kau, ekau. Iron di sana mana mana kangai? Ia kau kena out of state. But the principle dari nana na, ia applicable. Men muan karawan tu ada apa ni karu kangai? Anak pun dah kangai karar. Eh. Ayare to sa kang yo kan ka ang the example do wala eta ko te te gire pa si bukin an one na pena ayay te o meang o te o meya ki ayay the dry season or ayay the wet season I reserve the kai ko ipa ay accumulate pa in the kangang pa yo ang sa wai wi an the kangang a yo ang ten the roi the kai ko an ten the buka Ayanai ya meja mentepoi ya ayanai kepat tokai, tokai tidak tipin, ada jauh tipet akan awak. Pada sekiwa tegiri pes, acara angkanya tidak ada application de tokai, kaya seminan the modern technology and cash economy seminan ye, yes. Ana principle de tokai, orang ingin aplikapun untuk ayu, yon the cash economy, pasiran Aku je pin, macam yang pin ni apa-apa kan kita tua wiki, ayam mana? Anak zaman yang supaya naran, ada potai. Ia ikan orang dari kunaan ia, ia ikan orang ciokai. Ia ikan orang dari kunaan ia, ia ikan orang dari ciokai. Ia ikan dari kinta kawai. Kuna kare-kare yang kan orang, anak principal ciokai yang naran ia, engkai nak pun cipai. Nak pun tekasi ekonomi, aku menai naran engkai. Angin cuaca apa mana kangangan ni kapan ni? Si mente mane, pada mane ya nak, pangai ya supaya nama kuri, ayah itu. Asyik aku awak, pangai ya rokok je epidemic ada coronavirus, atau apa arah kiri kita pun awak, awak ikah survive pun cerita ya yo, nak yang nama kuri yang ada principle diokai, di mana baik aku wealthy cerita ya, ngai ya escape mu yang terkaga, I'm Jangan anda pergi lagi wealthy Papua, asafa, detanya yo. Awak jangan anda pergi jangan interview to families. Karena kau apply the principle, ada kau kena cioka yo ada buat cara apa, anda detanya yo, kena pun asafa nak. Pakau kau rotak, nah, ada apa kena, pakai sih nak kuah, karena ini isu. You are the basic principles. You are the cultural values. I run the work. That's it. The yari ipu busing kami. Nasin tungaru. Tari no amane rana. Dabu yi kami na yay. Gana yay sibu mi yay kami au kira ami yay ka atatay. Anay na pakao may ruya. Akawakin na tupuk. Sipay sipay ya. Pa. Yaro ko the generation. Tetapi ya, aku nak dikeroy, baik tak kami yon, kerana ibu bapa kita modern technology. Tetapi aku wajah mana ini nampak langkai, wajah mana ini nanti sepuluh ni matang, akan melukunya agen kuai ruya secretos, tak birato, platos, dengan principles in the physics, mathematics, formulas, aku melukunya agen kuai. Anaka modern scientist tegang kai a base never may under your principles. So in Ganaru na pasina kati meto ara kati. Our cultural values ay kapon na yung kakawag. Pasina diya nature them. Pasina kawakin na. Pangaya kakatong ara. O ngaya. Dupay, as kakawa, pasipon na yung kakawakin ni. Pasina ngaya o yung kakawakin. Sa aki ko nandang yung nupuakin taman eh. Mas nupuakin kanaan na pa yay taman ni Rora. O yay na pa. Ara. And a national identity. But sa takin po ko yay, papunoy na matangay. O sa kina ko, mento po ako ni kay, ay aki kanwan. Away kay ka nga, dili tapo wala ka nga ite akin na, but she covered the outline, but there are the importance of cultural values of our language. Ewa pa ka na inano na. Ukay nga ite ate akay, isi ite ate yon, the surface, mas ko na tik tuwa na yung muin tuwa na ay naki ko na nipen pang kanan si kaparaka no ang tikirayang ni tira na nako dari kiti amata pa ti amata ay tuwa na wano ay nurap mentitay mo ayo sinakawa sina basic principles ay nakaturun po yung kami dahin ta kangang ay dahin ta coronavirus ayo ilang ni kang ako nang hindi ay na-apply ang principles of Kiribati principle and value. Kawa kina tamane. Makuangan niya ako kuna survive na rin tita na tuwa na matuwa na. Pwede na takalinirin niya tuwang yabe. Makuangan sa stay na makuri. Pwede na ti tuwang itaya ka. Ay, dili ya kanapa rin ako kanya na kung mendara kain ka med. Wala national anthem at wala yung tiyato ko na. Ika na kuwala pa inano na. O ito, tawan in ng tiroidi. Sinaposyesi un pa'y kararoy. Katiye kararoy. Katiye ka uplifting. Katiye ka uwaskurake. Na sinaki tawan in de. Di katiye ka sinawasina di katiye. Di katiye ka anake ka po'y yatari na yay. Sinangiriya in kay. Nuposira. Patariyo ngay na inanon. Diyan pa asimeka yay. Kasimeka nilwa. Asin na tapa kara kaya pa masinagi kanawa. Di ka kayo ipon ni meron na. Kasi tapa kanya kino na tuman ng kanaya to na kita kangang. Tapa na ni kapan eh. Asin na ipupuk. Ipon na ni roa yanuan na nasin tungaro. Okay kaya. Pag na tinano rin ano. Tay mawa matuwa mi. Pangaya na kairi rin kami. Inanon kawaye kararoy. Anaru tawi ta puter ru ada ngin roi pa eo ami ami kai di pe kai aw ami kai di pe pun ta an obstacle na mi makuri the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husband medan te tenan tang aya te pa yere rang ni kakao ki atai ya pokon na tukani kai ye kona kangan tukani kai ye kana kuidi nan nun na yere di tamam mo sinam Asibum. Teka aki ka kwachan na nga na ki. Ntayin sa kapene ni pocha ki mo ni kita na kinapya mo. Ari kanawa ki ya, ya kanawa aki na paham kiti. At sa pocha ki ya, nira na ki. Ilo na pati paka purao. Ito yere paka purao ko ya. Awa pene na nga ni kutinaan teka aki kakakawa ko na na. Ako na pahina tututu ka ni kay. Pahidi am te mauri. Tiro ay, at tapo mo. Awa kante teka aki kay ngayaran kay. Ya man do de ni kita na ku. Tu menga. Aga susu ko ina rum. Aga men sen panen pakatena ta kan. Nda pa ka una ko yum aga ta kan ka paye. Ta ta ku ta ka kind words never die. Aki mama de ta kan na ku. Pa idiam ta ina. Ya de tena sin kiri bes. Tena sin tungaru. Ki ko mena ye yo na tero yo na steria yo ni kai pu ke anta bu na ko yo na urup. Ta yo na ayo pun tu pun ada pelajar macam tu kan kita iron unuman itu mana ada pun ami unuman itu mana mayan nau terawa ibu kini kapai ami aku kurei mi sinana nu tuwana sina aku kurei pas sina wata jamu pas iria rantai nak tu benda uli terawa ya tetap mu mungkai ayat rantai jarak ayat jarak jarak nabe pas sina pun tu kan kai ay kaita ta ka ta bua ka ka su kwen ka mi ni ka ngai na no mi nika koi nu kami pa nika nangoi rangami te tauroi kanda kapaiya na sira ai kamane ona sira ai kaine ai kamena da poi ka ko ko ona ai dia min ta taina ko na na mi puporau te nauri te roi ata po mo anda sira po kamde te kerai
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pa sendaba New Zealand o nea ibukin ng pauto ka dimet wa na kon rakongora.
1: Ako na marimen panan kira pa sa mukha ngora are maurim inanon te kawai sina talaan eh. Kapunga na te kawai, kapunga na metam, kapunga na taningam, imain towa nanon te kawai. Ako awa, amais pai ka esre ni mea tata na bai to arbon ka uringira po ni rora, hinga kito ngaira pon taan sarang ataswan te kawai. Mea eka awa kina pa sina nganira na pete ka uringi tae te petai. Kakoa ba EM driving license e current sin tatai no kono kono pusin na takawai. Pungana kakoa sa singe ta meta ako ka pungana takawai. Pungintara inda ba ka pungana takawai. Ayari ka pungana na pa matam a tara tara rai pa kuna ki kare kata kapanu pa inda kono meo pan punda ko yana pa na ki ka pungana takawai. E ito na antua ang kanaro na pa e ito offense ki to ako urwa tuan takawai. Ay may sa kakinto tuwa. O men nang inda wawa tanda bambina. Tau pa kakawa kia senari inda taia, senari inda kaka uringi iran taia na kua ike toa ngai rasi ka pungona taka ka pea miru mi ya morari kiro ya te. E kua wapa ika i, punta ini ka uringi ka uringi inda petai semane. E nang kakawa kina para ka antaia na kua ina up to date the warrant of fitness or the registration. Ata pai na manda kawa ki. Kata ima toa me rurungim ni ka pongana nanon te kawai. Kana ko ka bubusin taka taratara roi. A ko ko wapa ko me rurung. Nte iango a ke te ora ki rom. Ko a ki ka pongana te mengi. Awa mai siriki. Awa ne te gani roro ane kauring. Nte tai moa ni. Paran Kiribati e tapo kia kia.
2: You're now listening to PMN Kiribati.